0: Polo kalama mapu te malau.
1: Malau pe kore ke uku whanga tala whata po tau pe kwa awha ki pia mei he whareni. Ki o PMN a tau ngātaha na oa po niua FM ai a ko hiki ki ai e tau whakamawhara rea. Pia o ku whiwhia e mapu te malau he pongpongi tōna ki ka kohono hongo fulma aono o me ua noa ua aono. Ke whakahoko atu ai polo kalama koe ni ko uhi koe rea mohono maho inga ka koe koloa ia. Ko whake mahe o tua mai kainga tonga. Ka wai kainga ni o fo upe ko nau rea e ni o mo ui i he fua kawa fo o ai e ko tohi. Ai tohi tapu fua kawa fo o i he rea whaka ni o fo o. Ka funga au ia ko whakahoko he kainga. Tata ke Steven tu lau tala. Pea moi kau whaife kau kau whai ako. Ka kai kotoa pe ure rei e nau rea whaka ni o fo o mo nau rea whaka tonga. Pea ko upe he ku ofi kia ia te vita maka rinta pasi hina rei huke huke pea mo au. Nea ngone ke ki tau kau he fu ngāwe. Ka koe ni o tau mo ui, mo tau ngāwe aki. Rako ka e ngai fie fie iho mau roto he tonak ko tope. Ke mau hu atu. Rako mo tolo ku mou whanongoa. Sa ia ke whanongo ke rea whaka niwa. Pa ta koe ko sa ia ke whanongo he wholofola e otua. Te pe pe fie fie. Te tau kau kato ai ka inga. Rako tau o mai ke vahe taha nima o Ipseria Paula ke kai tohi kiloma. Koe koe vahe ni o vahe taha ono. Pea koe ofi eni, koe tātuku eni, oi whanonga, pea moi kakai.

0: e tau kau ngā api, ia te mea e aonga ki tono langa i ake. He, ko kalaisi foki, ne kailoa ina fai ia te mea pēne e loto ia ki ai. Kai hange pē ko ia, ne e tohi, ko te u manuki a te kakai o ku manuki i ou, ne e tō ki a au. He ko te u mea ko toa pēne e tohi i mua, ne e tohi ko te tō wakonaki. Ko te uhi, ke ko tō mau ia te amanaki lelei. Ko te mea i te whakātaki, no te pou pou o fai e te folofola. Pea ko te atua o witana afio, ia te whakātaki mo te pou pou, ofa ke awatu ia, ke huuwhataha te kotou loto, i te kotou whiangai, o kotou whaifaitaki ki a kalaisi. Ko te uhi, ke loto taha, mō ngutu taha te kotou whamalo ina ia te atua, ko te tamai, o te tau aliki, ko sisu kalaisi.
1: Whakatengi he, kong ko e wesi hono fitu, ko e ko te ngongo lerei. Pea koe ma au pē, mo au, ma mamani ko toa pē. Ai o koe ke whiriwhiri mana ko ngongo lerei ia. Pea ko pahau inga pito e tau sio ki whai whakarea ko ni e. Ko e ke tau fe whakakau aki ia ko tau. Fe whakakau aki ia ko tau. O hange whoku a whakakau mai ia ko tau e kalaisi. Ai o koe tau rea koe. Kau. Whakakau. Ko te uhi, ko te ongorere ia te atua. Vesono valu. He oko upehe, kua hoko ia kalaisi ko te sevaniti a te haakamu. Ko te uhi, ko te mooni a te atua. Ke whaka maumaulotai i te upalo mesi ne whaiki ko tau kau mātua. Pea ke whakamalo iana, malo ia ina e te sentaire. Ia te atua. Ko uhi, ko tana mesi o hange, ko ia kua tohi o pehe. So he, ai ka mea katoa pe, ku tau ngāwe aki. O tohi, eh? Pa kaya hawai mea e, o kwa ke tohi, o ku kawi he mea whakatonga kwa fastu, ma loi, eh? Pa kaya katoa pe ka mea, pa tau wafe, pa tambai. He kua tohi mea ko ia. So ka mea kua tohi. Ko ia, e au whakahikiki o i te sentaire, pe au hiva aki tau huafa. Pa toi pehe e ia, ko tau fia fia, i te sentaire, whakataha mo tō nā kakai. Pea tō e pehe. Ko tō tuku koloria ki te ariki e te sentaire ko tō ape. Io, ke whakahiki ki ona te kakai ko tō ape. Mesta hawa. Pea tō e pehe ai e aisea. Ai ako mēn ko tohi i aisea. Ai ako lea ki ai ko ngāhi sio loloto ai sio mpamao ki he kuonga ko eni. Mesta hawa. Pea tō e pehe ai e aisea. E ai te huri o sese, io, ko te tokotaha kua tuu ke pure i ia te sentaire. Pea e amanaki ia te sentaire ia ia. A ia kapau. E ai ha sio, me kai ngā aho koe. E ai e tau tangata, ngai ko tau tangata. Pea e fie fia e tau kai ngā. Masi, o kake mooni bea ko ia, eh? Pesta hatolu, bea ko eni. Ko te atua ai o ku a ana ia te amanaki lerei ofa. Ke whakafonu ia, ia kotou. Masi, ko mea ke whakafonu. O kai koe, te tewe, sapa te tamai, pe whakafonu ngahi kato, he paanga, o atu koe ngahi kato, ngahi kiki. Pata koe, ko mea ke whakafonu aki tau tolu. Whakafonu aki, ai mea koe koe amanaki. Sai, hoko atu whakarea. Whakafonu aki a kata tau e fufia fia mo te merino i kotou tui. Ko te uhi, ke kotou tupula kina, e te amanaki lelei, i te mālohi o te lau māri e maoni oni. Pata koe koe kahi mea aia. O koe koe mālohi koe tū, koe hui koe tū unga ko atu. Ka koe mālohi lau māri. Tau fok mā talanoa kia, sa koe whanau mā te vita māka morin tā pasi. Pia mehe rei tio kena talanoa ke vēs maha unga koe vēs tā tolu. Fok atu hina rei. Hoko atu e vahe kata auto ki iau ki mui kata auto talanoa. Mālo.
0: Mālo, ko te ngā ue, paka misinale a Paula. Pia ko eni, si ako kāinga. O kou mātu aki tui i au, ko te koto whailelei i a kotou. Ko te koto potopotoi, mō kotou lava foki, ke whetokoni aki i a kotou. Kane ongo ia, kāku mā mālohi pē, taku tohi atu, ia te umea ihi. ko si aku whamanatu.

0: Ko tā tā mi kua hoko ai taha. Tā hoko e beke polo kalama ko ia a e sosa yeti a kolomutu api a kowhiwhia ke tā tā lelei a kalaile sipu ke whakahoko polo kalama a e kolo eiki. Kalaile malo e tā mae a honi.
1: Malo e tau mau e aho whaafofa koeni. I tā pa peheka David. Tau whawhita i beko via ko e. E tatakia e ki whai mai tau mohi e tau ausi a e aho whakakoro a koeni. Malo mua e whai tau ngā we mihena pa kukore whamore more atu peke u. Ku whangat pe mua ngai whatapu o ku whai mai me tau maunga tala me wharena. Kau puku pe whai ka maare ke u kau atu he ki polo kalama o e ka inga sosa e e ka inga koromotua. E hao ni malo e tau maa pongpongin.
0: Malo, malo apito e kalaile. Ia ha ngongo ki he ngahi ngā ue a e sosa e ti kua lava ke mea mai kia e ka inga.
1: E, whaafiafia apito apito e, e rinta. Oku, koe ki, na whai e ki e, folau at. Pea mea pango tika ki whaha tala noa pa moe. Moe e kautangata o kuna unga au e miho tau api me i kolomotua. O tika ike mau whelongoa ke neu ki i whukautua pa koutoki tau tautu hakeni o kau he poro kalama. Kau ki pe e whanga ki ongo ongo ke ki wholau na e whai. Na e whai pe e mau whai ngā maari e o pō tala noa ai. Pea, pea moe kāinga kolomotua koia i Hawaii. O mau pōtala noa e nei whai e kifolau, koe kifatongi ana e whai kifonuala. Pea nau toki tau mai i he aho, i he pōwhala i te e, kuosi. Pea nā mau mau whai ngā maari e mau tala noa ai ki he ngā au e koia o tau kāinga o whai me i Hawaii. O ku whakalakalaka pea lere i matangi ai ngahi ngā au e kotoa pe, unau toi langa fok. Pea moe whare no fuanga, i api koia oe oe kāinga koromotua e kalapu koromotua e i Honolulu pea oku whai e amanaki ke nau osi ai langa koia ki novema whaumorimore pea oku mahalo na ai aha whainga maari e ke toi whaha lava atuai o kau he maalari oe ngā ulahi ai kāinga miai ka i he taimita tau pe. O ku kei nei whai pē tala noa mai i a soripangia mō mausa koe o ngō tangata whokia kuna whakalere e tau ngā ue i tau api e, i koromatuani o ku lere i matangi pē e, e tau fōi mea kai pe ako whakamālola hea tuke kai ngā koromatua kuna wala mai pe pē ke ngai kalapu na wala mai o tokoni ki hono tufa e fo'i mea kai e ngou e polo. Pea koe taha i mea whakawhiawhia ia. Ko mei osi e tau fo'i uwhi. Ko kumau koe fo'i talo pa moe mani o keku ke toe pe pa moe kape. He tau aisi. O kua manaki ke tau mai pa moe mea kai mahalo he wike ua mei hen. E toku whai ke lave koe ni lava e polo kalama ko ulele ki ai ke whaha pōtala noa. Pea ko hangi koe lau ko whamore mōre atu e kai ke te kei ke lava ke whaha tala noa. Pea moe ongo tangata ka koutui o ku kei lele lelei pe ai ngahi kalapu pea moe whaikawa iho tau api i kolomotua. Ko e whatongia whakauike o ku lava kotoa pe. Pea pehe foki ki he ngahi ngafa kehe pe ka tau te fito ki hono o ngā ue i o e tau ngō ue me i tonga mea si upeli moala. Pea pehe ki a poupou o kwhai he whafofo ngā te i tapuloka me i tonga. Pea o ku whafiefia au pito au pito e tuu ngā ku iai o tau api. Pea hange koe lau o ku lele lele i pe a e whai kawa mo i mama kawa e kau tangata. I ho tau api o taritari ai pe e kau wholau una o fōu mai mei me i tonga eki o fōu mai ki ho tau fonuani ki Nusilani pe a ku taha iha mea whakawhiawhia e te evita o ku ko si o pe ki he tau ngā we o ku tau mai a foki ko tau ki ngā we o whai o tau lova whi a uhi moha taha i kai o ku lere i matangi pe ai mea kotoa pe o ku mea i pe he kai ngā ekolo o ku ai pe taimi o kuwhi e mau he ngai whamiri e nao whanki i ngā we whaka whamiri pa pe ke ngai kalapu o ku nao whi e mau ke ngā we a kotau api o ku atale lei pe a koromotua ke tau ku ngā ue pe he, ko uhi ngai a koe, ko e whai o tau ki ngā ue, pe a o whai e fie fia la, ko uhi a o koe, ko ne tuu koe he tai mini, o ku ikai ke iai ha tafa aki, te tau si o ki ai o ku, o ku whaka alonga longa ua ai tau ngā ue, he o ku whai toko nia he kāinga o koro, e rintā koe mea i o ku fie fia ai ki he, e ku whanongo o ku aonga o tau ki i a pi ki he ngahi ngā au e whakawhāmiu, whakakalap, whasosa iet, whaianga ai ngahi whakataha, whakawhāmiu, whaiki ai, pia o ku kei a tāpe, ka koe fau ngā pe ia, koe whetu taki mai ki he whika telefoni o ngō tangata, pe koe whika koe ni o ku koe fika ko e noa ua taha, noa ni maono, fitua no ua whā. Ka ko e whakahoko mai pe, ka utok whakahoko ke ongo tangata, ko na ua ngā whai ai ngā we i ho tau api. A ko ne tuk tai mini, o ku lakalakai monu pe ai ngā we, pe he foki, ki he kāinga ko ia mi whanua lahi, o ku o ua oto whiloa ki pa moi tau kāinga kolomotua, i California i San Francisco, na lava ki Fallout ki Texas, o ki fatongia fwa family o lava, o ki fatongia ko ia pe au lava i fwa ipe ki California, ki San Francisco, pe au pemo LA o Fila, pa mo family, pe a kono whakato a ko fia fia lahi te vita, ko au mai e Fallout ki hen, pea pehe foki ko inga ko teu o e aho sāpate tamai ki a pongpongina. E, o kwhakawhi atu ki moua ke mo lava mai ki pure la a. E, o wa o mai pe o whakapare iau he whaifeka u o mai e ki whatongia malanga ki a pongpong. Pea o kuwhai e fie fia la. I e tūkunga o kuiai. O e tala atu pe ke o tau kai ngā. A, ko ki moutolo i kai lava. I ha maunga keresa pongpong, o lawa mai ki pule la ake tau tau ngā inasi e wholawhola e kia pongpong. E, ko ia ai, i o ngongo ku ati o whekau aki pe a moe ki wholau ngai whai pa pehe foki i he tau ngā ue i Koromotu ani. E, te vita pa ko i ta mālo mu.
2: Kau foki atu ka te vita na kuia i ha ha whehu i oku whie mau, ke whamanatu mai a mea ko ngā tau mea i a te au te vita.
0: Ngāri ngāri i ai ha sau te sāpate tamai ai konteina a kolomotu a ke ngai tamai e a honi e kalaire.
2: Pia, oku pa mure mure at. Ko e hange ko kulau, ko mea pango kai ki aonga he kutau i he ea fok taimin. Nau tō atu au ia, ha ku māwhana atu ka oseange, o kui kai ke ulawe i ki he tūkunga o kia e tau fōi mea tokoni, he tau aisi. Tā ka koutui pe, o kui kei tō e pe a fōi mea tokoni, koi mea ki he saute koutui e au ha ke pe kia mausa, ke pe a mo soripangia koutui lahi, he kai ki tāi whakahoko ha mea pe he ongo tangata, he koi sāpate mahuinga, ai sapate ko ni tau hanga ki ai ko winga na e fu to pe fa mama fa he wiki ko mari wa tu pe ulava mai fa no pe ne to to wa tu mo sapate fa e ka ko hange u ki tu no ai ho ma sapate ma to lu mai ka mai ka ko tu be te vit pe amorinta e fa e ai to ai folo fola ki a pongpongi hanga hi a konaki pe e tau sio
1: tau fafita ipe tau maya ku oku tau matala e fainga ta ape mo fetu ku ai pure ai ki ke tau fononga ka fafita u ke tu ku mai ki mautor ke tala fononga ke mau ke hoko atu ai fai fatonia ko ia u fai tala monu atu ai pe ki he ngahi tamai ko toa pe I he kolo e ki, kolo motua. Whatawangi te mou mau ha sāpate fonu keresi ia mo ha sāpate u fonu, monu ia mo mou tāpe kina foki, kia pongpong. Te a koia e ki I ongongo atu pe, pa moe tala monu atu pe, ko ia kwa pongpong. Malono wha manat mai, ko ia ke si manatu isi o mau sāpate. Malo.
3: Io go fa malo a tu e urakai malo apito pia koe guai pia foke mea ko ki tokan diai ko hinga foko tau ngā ue pia mei a fonwani tatau pe pia mo Hawaii pia jaseli Amerika ko no teke a e kolo eiki I tonga koe nā ke fōlau nā ku mā ua e whainga maari e ke ma polokarama e tau fafofonga Fare area pe me tonga te vita fa da fei ploka koe koe pe ki me ko tonga ki ai ke ki ne tu ko lo lo tonga ni fe fe ko tu ide he ta me me ta la no ama pe mo ta fa fa fonga ki tonga fe fe ho vakai I ta ke no fo ko ia I he ngai fo nu a muri o ke te ke anga u e ku ne fa ho ko ko ni ki he kolo I tonga fa fa fa bito e ma programa fa mui mui I imagina e kosi ka ko tu ipe I imaginani va ve pe os imaginani na ya no taimi ke ka mai ki e programa ko e me ko ko hange ko lo to ke fa si o gai ma ta naki ke ke I lere ma fa na pe a eta un ahi a fetu taki ko ya pa mo eta fa fonga pe me tonga e ulakai koe uhi, koe ne maafana ange koe tau ngai fitu taki mone o mai, programa whakafofa pito, nama whakahoko whakaosi kuke, o ai koe wiki ia naki wholawa I Amerika a ngahi a kaveinga ngā ue nane tuku mai, pia mo ngahi mea, ko hanga ki ai ki mua, I whanonga atu koe ni urakai koe hālewa hao wakai ki hanga, e tau nofu atu pia mei murini o tatau pia Nusilani, Aseria, Hawaii, Amerika. O wakai ki ngai ngā ue koe whakahoko I tonga urakai. Mālo.
1: Mālo apito te vita koe whehu I mahu I ngā ia. Koe hui ngā whoki he ku o ku tau nofo pe o pō pe ki he ngā ue whai I tonga e ki. Pea kuhange koe homo polo kalama, koe moni. O mahu inga e tau mau hai e taimi o te evita. Ko taimi whemo e ki naeni o e whare area, pape ke ngā au o kwhai me nei he kolo. Kana ku ki pota noa mo e tau whafofo ngā, mea nia ku osi ho mo polo kalama te evita, nama telefoni pia mo te evita, tala noa telefoni pe me Amerika he kui ai. O kuhange, o kunau, o koe te ufo kone, a konferenisi kone, a siasi Wesleyana Tawatane a Tonga, o ku whakamanatu kotoa ai I Tonga, ai hoko si, ai tau e ua nge au, ai lotu, honotari e lotu I Tonga, Pea o tokanga te evita, ko uhinga, o ke mo tokanga I pe foki, koe hoko koni ai konferenisi a siasi Wesleyana Tawatane a Tonga, whakamanatu ai ai a usia ai ta uange au e lotu. Pea koe winga koe ne fai ai polo kalama mo ngā ue kotoa ko ia hange ko ia kumutoka ngai. O ku fai ai kolomotua, E lahi ono fai I kolomotua. Pea na e toka ngā upito e whafofonga ki he nofo a ngā. Aia koe ngahi mea pēa te evita ko usio ki ai o ku tau te tau fetu taki mo tau pōpō ka te evita hange koe ni ko te evita te tau ai koe ke tau watu mei hen ki ngahi kātoanga pehe tene kumi hawhanga ki ino fuanga ka ki tau tolu ko ku mau na matala no mo e whafonga o ku ko te monu ia ka toi mau haki no fuanga ia tai min. Ke te lava tu moto ki family, ki he ke katoa ngā e tauangia ue lotu. O ko whanongo i he ongo falalaanga meitonga eiki. Ko e palapore mai e hoko tai min. Kai tau te fito ke vahe kolomotu a, E whiemau he kakai ke opeo nofo pe ofi pe i konferenisi ko ia ko ngahi o wau ko e whamanatu. Pea e lahi ono ngā ui a ka kolomotu a. Ko ia o ko usio, o ko taimia ko mahu i ngai e tau poupou ke e tau ngā ue e tu uma e tau whafufonga pa mo e kai ngā mei kolomotu a mei tonga. Ko taimia ko tau whetu taki e taimpehe. E tuku keheange e ngahi project o ku tau fe popo waki ai mo te evita. Pea koutui pe koe mea o aonga pe ke tau fe ngā ue aki mo e tau whafufonga. Ne ongo, koe tau nofo i muri ni, o kai ki tau kato atolu he film. Ai tau whafufonga, ka o kuha pe pe aea, ai ngā ue lelei o kufai he tau whafufonga i hono taimi, mei tonga. Pea mo i popo o tau whai atu pe. Oia, kia te au, o mea lele ia te vi. Ai tau wāo, si pa mui tau whafafonga, ia la. Oi kai ngata pe he tau tokoni atu ki he ngahi whiema wa e kolo, mei muri ni, Nusilani mo Asiria mo Amerika. Ka kou pe he, ko fo iwa ko ia o tonu ke e tau hi pe, ke whai maa whana, pe a tau whepoupo waki. Hange koe ni ku whai koe ni tau ki ngowe te vi. Pai e ngowe mei tonga, ka tau hanga tau tolu, o whakamāke tihenu. Koe whainga mea pehe, oku aonga, au pito, e tau whenga aue aki. Kai whai pe, ai tala noa ke tau whafonga, koutui pe, koe tau polokalama hoko mai, te whenga lahi te vita, ke tala ka teita poloka ke hu mai. E fufie mā o apito, ke tala noa mai. O whekau aki, pa moe hako e mea whakene taha ku hoko i tonga ku tau whanonga ki ai, o ku ki ase tengi o ku ki kaka ki olunga, O kai ke uma o ke whika, ka utamai ku ki kaka pe ki olunga, pe aku tō i he longa i whānau o ke tau tahawhitu nai, o ku lahi e tō ai tengi, pe aku whai e whakatokanga mai, ke kāinga ko kapau te tauoang, he konferenisi, tau tōtoang. O koe ke pipi hifo ke tengi, ka oku awe he namu. Koe namu, pia moe vai inu, koe ongo mea ia e ua huna hanga awe ai tengi. Tau teu ha tau whanki tai namu, koe whanki whaito o koe ni ke mili e koe tau sino, ku whanga whakatapu, ke aonga i he o koe ni he konferenisi. Tau te te whito ki tau kāi ngā ki kolomotu pae. Mahalo koe ki mea pia ko lawa etu ka akupa moe whewhi maui ngā kwhai te evita.
3: Iho ko whamalo atu rakai. Mahalo apito o lawe mai me tau. Koe wakai pe foki. Pea tau whamalo ki tau tolu. I he tau mau ha whafofonga pe he. O kau mai ki he tau ngai polkama. Koia one o mai anga he ngongo koia ta fanonga e ko nea lahi a pito eni a ta faaki ko ni na e mahalo ko mea ko ni me he uafi a ta fitu pe ko kaje ma rere pe ko uafi ta fitu pe ko uafi ta ha ono na witonga ai na fai e kore ki he CEO koia o e potunga ue a savea me fonua ki polo kalama ke o mai ha polo kalama kere ke whakalere atu mei heni ko hinga ke tau whanongo ki aita e whanongo mai mo Aseria mo Amerika mo fe pia ne tari io pia pia foki mai ko ia ilo e fetu take atu kai ke toi tari mai ia kai fai pe ha uko ni uko whamarola hea ke whafonga o figaula ke tonga tabu ka devita bloka he malava ke tau kore ke ngahi kolo ke whekawe nau whafofonga ke nau kau mai ha polkalama sio ke ngahi mea koni polkalama koia a ngahi ako ngahi koristutuku o tuo taha koristutuku uesiriana toloa koistefine mairefisi uriko tapu tau whahau pilolevu i e mahina hako katolika apfo'o pehe ki ki kelana ki vavau pehe ki tau fahau pa mo mo vavamone ki sosefo ki me pa mo takui lau una ko tau faka amu ki tau fanongo ke ngai mea koe o kui tonga
1: mone abit pafita
3: ke tau ilo ki ai kaku kaje tinda frau sangip
0: io ko toi pe kalaile na yongo lele ya tu pe feho iko ya te vita pe moi fagala vela ve ko fika wa ki pe moi tu nga ke ai kere kere ye va henga kolomotua
1: io o malo bidorinta aku ko toi pe to si eta utaimi kak mawi nga fehui pa mo faka amu o putau e fai e ai fei nga lahi ka te vita ke faka hoko hata po tala no se ka wa mo me mo mo fima o ko ya te vita e o hange ka te au o ka wi he nga hi nga hi i ta po ki lahi o ko tau no foi murini o tau tu te ringa tu pe tau te fito ke me a faka kere kere
0: ko ya
1: o ku mawi nga o pita pito e ke tau no foi murini ke tau fanongo atu, ke ho tau ngai kere kere whakafamil, ngai kere kere ho tau kolo, pea oku mahu inga, koe moone moone. Ka e fai e fei inga ki ai, i he tau kolo kalama hoko, kea te vita ploka na alava o fai ha talanoa ki ai, mo ha talanga koe uia. He koe fie ma uia oku moone, pea oku viviri he taimeni, e koe kai ka mea maa maa e rinta e tau o koe o atu si o whakatontonu hatau ki i peito peko hatau ki i kere kere o kui kai ka mea si e o atu me muri ni ka o kui hinga e kau e ngahi i talanoa pehe ke nehanga o omi hangahi mo ni mea moha maama kea ki tau toru koku nofo muri ni koe te aluat ki tonga whakasi isi i ai e koe talanoa Māri e ia o te alu atu ke he ngahi office tau te fito ke office e savea. Oku ea hono ngahi tala noa ona ka kai ke ao ngai ke ai he ea. Ka kono mo ni, oku mahu inga ia ki tau tolu tonga, kotoa. Kai ke ngata pei koro motua. Ke tau whanongo atu, koe hae tūkunga, koe hae tala, ko tau ngahi kere kere whafamil, koe tau whanga ki i whaha i ua, oku kei tuu. Po hai e kakai o kunofo i hotoki i api. Koe ngahi mea e mahu inga. Pea e fai e feinga ka te vita. Ke tau polo kala maho ko heilo na hu mai a te vita. Na ka mau fai nga maarie. Pea moe minista fonua. O kai foki ulawe i te vita ko hai o kuia i tai mini e minista fonua. Ka kono mo ni o kumo o ni.
3: Iyo e urakai ko hui ko ta tai mini e. Ko mea koko tokanga au ki ai ko whamalo au ki whawafonga ko ia o tonga tapu ula ki ko hui kone tau mai polo kalama pia tau ilo nga hinga au e koe o whakahoko ki e kolo e koe kole koni nai fai ka pau e lava ke nau kau mai tuo taha ai kau whawafonga o nga hi kolo ke ilo whanongo nga hi kolo ko mea ia koe kuko mai ko tau kore atu pia tala mai foki ku ke tau nofo pe tau rene ka ki tau ka ko me ko ke mana tu e tonga o ku tau kau i hono nga we i o fonua ko panga la i tau ku hu ka nga tolu he tau ke tau me he tau teks ko ni pe me he ni pe me tau ta pa anga ke family ko nga i me ko fa malo la ya ke te vita bloka he ne kau mai ke polka ma o ne o mai u ka venga nga ue a kolo o whanongo ki ai tatau bea nusilana a seri Amerika pe ambo iyo ko mea ko whamaro ko mea e totonu ko si pinga lele ia ta he whafofonga ke kainga kol motua tau totonu ke ako mea ngai kolo kotoa mo fili o mo whafofonga pe tarange ki ai ka venga ko di ke nau kau mai he ngai mea ke tau whanongo ki ai e ulakai. Kai ke he koe ta taini.
1: Api.
3: Ko whamalo ka te koe. Ko tui pete tato e foki mai.
0: Malo apito e kalaile tau whai a kia i he weekend. Tato foki mai i he weekend. I he polo kalama hoko hui ke ua mehen. Malo au pito. Tala monua tu ki he ngā hi tamai kotoa pe ai sosayeti kolomotua pe fokia te koe ai amanaki ko ia o e sapate tamai a pongi pongi. Malo au pito kata whai aki ia.
2: Malo, o fatu.
0: O fatu.
4: Koe mamahe e mōngā ulawa ki āsia i hawhainga taimi pē, nā mō taimi mā whanā. Ka mamahe e mōngā ho whānau, e lawa pē ki nau māu ai rheumatic fever, pē a mau mau i ai ho nau mafu. I he taimi kotoa pē u mamahe ai ho nau mōngā awe mua o siwi pē a whaito, ko hi ke nau māu ha taimi mā lō lō lerei. Mui mui i ai Stop Sore Throats i he Instagram pē Facebook, pē koa ahi ki sorethroats.nz ki hatau whamatala. Pē a ke tau ta ofi e mamahe e mōngā ke ua nā mau mau i ai ho nau mafu.
5: Romo hoi ka atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupua kautou rekereka We the People New Zealand Community Incorporated ke wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko ai BM he Star Hotel tu asila Toluhiva ua Great South Road Otahu Auckland. Ahapure lulu e wike katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kua tā e porokalama ania ke tekina utolu o kui kai mauhoa pe ku osi mauhoa pe oku pe ukei whakakaukau ki ai. A ki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Motolo tai lata mo nofolat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere i o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko ia e wata e whakaafi loto maafana ki kautou le kereka katoa pe loto aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he poro kalama wha maalo sino ko e ni me whakawhiohi. He ko ho moi le rei mo ho moi fiafia. Moto ia a We the People. Wha bapatu pirikita noa o fisa fitutaka.
6: Ko kore whainga maari ko ni ke watu ai a ki whanongonongo ko e ni. Na toki tau mai e mafoi mea kai pe a mei tonga, ko foi talo tonga, koe foi manioke, koe foi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga i hopa, pa mo la i pere. Koe ki mautolo koe au mo fie mau, mo fetutaki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki, pa mo tu asila koe e mau pe me e ai. Malo.
0: Ko e whanamanongo ke he kāinga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu i e pōtoko naki koe ahotolu noa o e mahinani ki e kalapu taripaya i o tala. O kukamata i he ono e fiafi ki e tātaha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni koe uhi koe whakatangi o kuwhai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu palestini pe amoe kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa i e pōpule lulu kohono wa fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palestini pe amoe kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
6: Tanga mariko ni ke o atuai e whanongonongo ai mapu avaea. Ko tu utamai e tau fwi manioke me he mapu avaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu, orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, Huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. PS Facebooka o peti tovo finau. Orea ki ai, malo.

0: Taimini te wahiva pia hoko aewa. Polokalama ko iau koko, ko polokalama ia ae kautatu tuku a ene afio. Pea ko fifia ke taltalele ia pi sope se loweni se lalavea, pe foki kia sosteni se fesi neongo te kiai ke huma ia sosteni e pi sope. Ka ko taltalele ko ia aone, ke whakahoko a polokalama ko ia kautatu tuku a ene afio. Ko e niko sosteni e ni sosteni, malo e tau mawe ahoni.
1: Eyo, malo e tau mawe ahoni.
0: Eyo, malo mo ango tangata tuku taimi ke kau mai ki he polo kalama ko ia oe ahoni. Pea neongo kuo osi ae ensekte ia, ko tau mawahe me iai ka ko tuipe na e kau mai foki a Lord Vehala I e aho ko ia ensekte io vai vahe mai ae fatongia na e kau atu ki ai inu usilani. I he aho ensektei. Ka taki pe, tai mo uta. O lawe mai mua ki he aho maho inga koe ni I Australia, pe a moho mo ngahi fatongia na e whakahoko I he aho koia ensektei. Malo.
1: Ia. Pege u whatapege afia e tolutahai o tua. Tō pege u whatapuke hao o tonga. Tamo tupo ono. O mai kuini. Ama business kalauni ga mai fare ha moyo tapa do ge pa do ve ge fa mal mal ve ta la ka te fono pa molot ka ta pa pa mo moto ani ge o pa ibe ha I fa mata la fe ga wa ki pa mo e ka so ti atu to ku Australia pe mo e mau inga e laka en sek day ane ngo ko e fa manato pe a laka ko ndo ku fai ka go e me au maho inga taha ka mau tolu konu mau ki pa maho inga I e fei lau lau pa mo e fuak mou ina e fai he tau kakai ko nau tō tau o hi go e hao bea malu ai e fonua a dupou pa moho e ki kau maa e fonua a go tui go e mea maho inga taha ia a e mau o kau he la kaa go e mau o pia fua fufunga I ki nau tolu Nei ngō kō nau mama wat, ka mau hoko pēko e māte aki. O whafofonga I ai whonua, ai tamatui, ka mā ai whonua hano katoa I Asterelian. Nei ngō kō lakana I whai Asterelian, ka kō tui utatau pēpa mō nōsila, o ingahai whonua ka ngā api. Pea...

0: Australia pe a whakawhita ai e teu tangata ai potunga aue a ene a fio I tonga he kuo mou togolahi pe a mou mātuku atu o whakakakato ai ngāhi whonua kehe kehe tata te fito ki New Zealand, Australia pe a mou Amerika pe a kulawa peke mautala I e taimi o ku whakahoko ai hawhatongia o ku kau ki ai e kau tau tutuko a ene a fio ai māwhana o ku nau mau pe a moeanga o e nau ngāhi whakalangi langi o ku whakahoko ai ngāhi mea koia na a mou wanga ki ai pe a mou wako mei he taimi na a mou ke I he api a koai Oku ke pehenai e iai ha taimi e a watu ai ngā weni ke whakotu o ha kautau tutuku I Brisbane I pe a mō Perth?
1: Koe tau mua ia e mau ngā we, ke mau whotu e ngā he waa e ngā he stay deep ato. Oku mau ke ngā we vege e ma mo e palestini kau mā kau me mipa. Mō whotu tu koe ha taimi. Ke mau ai o kamata I hono fotu. E ku tōla hai ho mau kakai o kui ai. E kau sotia tūtoku he ngahi fitu. Ka ku mau kei fotu tū pēn. Pau pau pē ke mau. Pau pē ni mai pē mau au kia o fotu e ngahi. E ngahi kulupu e kau ako e kau sotia tūtoku he ngahi. I Brisbane, kai pēhe ki pēhi. E o tui koe mau koe ngāu e o mau amana kia kia kia kā au pa mo e fōtū tū whahe pasteni kau mā siketari. Kau mā e pisope, kau mā e kau tau tutuku ae nea fio I sene. Koe a koe ki tāri pia ki he ui mālo apita.
0: Mālo tahi mo uta. Ko lawe I pe ku hange o ku ki I lolongo pe piso pe me ta wha aki ka te whoki mai he ke piso pe ko kai ke puri a e hoko e toko tahani ko e toko taha pōpou laha ia ki hoko mou ngā we I hono whakahoko ko ia I Australia piso pe ka ataki lawe mai mua ko e hae vi sone pe a moe ngā we ki he kaha u pe he whoki ki he ngā we lolotonga e kau tau tutuku a ene a fio Oku whai me Australia pehe ki he viso ne koe ki he kaha o. Mālo.
2: Mālo pita lenta pa ko kore pe mua ke hufanga he ngai whakatapu katoa pe ko tua tu e tahi mouta. Wha mālo lai te si whakatau lama mai ta polo kalama pe mālo mua e fusi e ngai whatungia katoa pe me New Zealand. Wha mālo ke tahi mouta ka koe tau kau whataha I he ngau e pong pong koe. Lenta au koe ki te iaha to e... ka toe mea te maunofo I ai pa koe tawhake mauinga au pitoia ka kohono la langa au e waa a whetai a ke koe ni koe me ngahi potu ngai ke ke pa koe kauia I e tawhake o ko nofo o tokanga ke tawhakoia ka ula ki fwoki maina fwoki na e whaite ngai ngā aue ka koe ke fu recognition ke recognize I loa ki tau tolu I ngai whanua murini pa ka tau te fito ki Australian ka whanua lahi au pito e nia pa koe koe hano ngai lao mo ngai tūtūni I heni, ngai koe waa koe koe ni koe koe nusila whaingo fua pito. Ka koe ni koe tunga ngai steiti, pa ku lao ke ke pepe au ke ta whaaki koe ni o e federation I heni, o mo wao pe ki koe kau ia ngai I e federalo, pa ku maho inga pito. E koe raki ngā koe mau nofa te taini masio ki ai, koe... Koe kamata ke mawhengau aki ma ngahi waa ke kehe koe tokon. Pena e huk e maina ko si na fitala ke ma to ta hai e fale ale Australia na e fie ma o ne ta ma ka ta te na wala to koni mai ka ko to koni ko ni na fai a te me America pe ko fa papa ko fa mai mo to ki ai ko no tau I o e fai to ko na tapu I fai to nga pe ko so mai me na mai polo kala ma ko te te ki ai pe ko ave ko to ki e office palasi ki tonga ko ha na si ki ai ka ko ka wi e na hi konga o e ma nga u e lolo tonga Pane ako whake o ku mau osi mi he ngā, ka ku e ngahi manatu hanga ku nai lawe kia I a tahi mouta ki ai ki he hangepe he tupu he api lai whai ai ono hake ki mau tolu ko I ai, ne ngau koe ki to e ngāwe hata. Ka ku e ngāwe koe ni ku mau whai he tai ni mi uluaki, fi e mao au pito ke whika uluaki ho whamiri, toka ngai ho whamiri uluaki. Pe ko e ua ko ki ai, ko ahau ki tai imbe ke lava mai ke ngai ngā koto api pia patu ngāwe. Ua pe mo vi sone ki ai, ulo tonga whai ngāwe ki ai he tai ni, ko nohi ngā ko e wā whawhika uaki me ngahi wā I te pire koto api I Australia ni hange ko City Council ba mo state ke malava big si ma o ke faha fenga ke ya hafeitu ke mau hoko ye ke fai fra mau nga mo nga o ki ai ko viso ne hetai ni mi mo nga o hetai ni o ku mau fai at ka fokat ko hira ko tau tai ni malo apitu.
0: Malo opito piso pe fa fa fa opito nga nga we ko lava pe mo nga fo tu tu nga we o ku ke to eta minite hongo fulu te fo ket ke ki mo na o ia i hanga he me ake he ku mo fie lave ki ai pe fa ma po po pe ta polo kala ma ka ta ki
1: e o fa malo be a he si ai no fa fe ya de motuani ke kau he polo kalamba ko ne kau soti atu tukwa mi Australia ni fa fe tai peo kulau maari ko hi ke mau ke kau he lau lau he kau fa i nasi mou i ko fa e sihova kau maa o tau ngahi famili kau maa ngahi feitu ke ke he kotoa pe kau maa kau tau tutu kotoa pe kau pau ku mou mea mai he atapa mo erea Oi ko e mahu inga ho tau fatongia neongo ko tau malolo pe mi he ngawe ko na tau mamai. Ka wotu ia ipe ki taimi te tau nofo i fuai o whakakau kau ke mahu inga. Ai ki whakatongia ko no kumbau fotutu mo whakau ke Australia ni. Ka wotu ia ko e taimi ko kumbau whakau ko ai ki fatongia. Ko e taimi una wo maa mamata o ku pake manatu ya na tolu. Ke nau fie kau e ngai fatongia. A koto I koe kumau kei tū ka iwi pe, ka mai paisteni, ka mai piso pe. Ka mai sikaitari, mo I tahi pānga, mo I ka me mi pa koto pe, ka utau tutuku. I Australia, I sene, mau, o mau fatongia ke mau fafofongai. Ai le rei taha, ke he tama tui, ka mai whanua kotoa. O mau te fitoi fatongia ai. Nyo ko ko mau malolo ba me fatongia koe ni. Ka ko hange ko e whamatala ko whahe piso pe. O ko mo mua mau pe a e ki he mau mea ko toa pe. Pea ko hoko no hoko, hoko kia hau mau whamili. Ka ko mau ki taimi ko nuk mau ata ai. Mau mai rewa whakahoko ko mau ki fatongia koe ni. Ke whafofongai ai hau e whanua. Ka o maa e whare whamboyof. O iki ka mai e kakaitonga ko toa pe. Neongo ko tau hik whanua mai ki murini. Ka koe e ki whatongia koe ne o ku mau whai. O koe ko mau tōlu ia. O ku whai lang langi pa mo e whafo, whai ngāwe. Whā ko toa pe ea ke lang langi a pe o tua. Ka ko tui o ku fie fia e tonga ko toa ai. E whahoko whatongia ku mau whai atu. O ko tui o ku ongo tatau pe pa mo no sila. Au mā Amerika, o whā sio e whopehe nā o whahoko whatongia, kai ke ngata pehe ngāhi whatongia ke he kehe ang e koe laka. Aku tō e kau atua mō e ngāhi mea whaka eiki. Aku au whalongoto lahi pe ea aku ki he kausotia tūtuku. Koe tau ki whatongia ku whai e pe aho e osi ai. Ne ongo ko tau mālolo ka koe tau mamahi I pe e tau ngāwe. Pea koe ako o whalahi atu. E fa malo at ma fa nga mare mo tala mo no at ibe e te o sa pa te tambai ya bon bonina ta wan e bege ma nga hita mai a ho fie fia si to fa tong ya kun au fua e nga hilo to fare ka ba e si asi mo e fo noa pa ko ka ki nga o si e u lu ye family ka ba e nga fi tu ge ge ko tala mo no at pa mo o fa la ya malo bito si ma fa nga mare Malo abito, forget.
2: Malo abito, koe tawange peke kei moni moni moni tonu e pure atu pou he atu toka. I lau maari e pe e ekminista e patu ngāwe, pirinis tu pou to. E pe ki e eki tau, kau mai as lot vehala, o sia merie, pe eki a lot vai a sea whare area. Pe aku oatu ai mau ofa ke ki mau tolu I he amana koia ke whamana tua sa pata mai pe foki Amerika ki ha mafi fatongia tau e palestene Amerika pe ke tahi mo uta ki Honolulu mo foi ke tunga fasi mo kautau tutuka ne athio I Nusilana wae ofa lahi atu e yunga palestini pe ki he tahi mo uta pe mo eskeitari Moe kau tau tutu ko to a be me Australia ni ke mo ngai fo fo ngata ta ta wange ke mo mau ha sapate si fia e tala monu atu ki mo tolu mo mo ngai family ma lo pito e rinta ma fa ngi fa ngama ri ma fo ki atu ma lo pito
0: fa ma lo la hetu ki te ko e piso pe pe fo ki ki ata mo uta ai lava polo kalama ko ia ahoni na ia fo ki e fakatala no ki e palestini ko ia a amerika na e kau mai ke polo kalama ki mu atu pe a na e nane pehe e iai pe taimi e fai fokotu utu o ke mou katoa ki hafonua pe e taha o whakahoko ai a halaka pe ko a fatongi ai pa koutui e o ka hoko whakakau kau ko ia ko e taha ia ha polo kalama lelei au pito pe a mo whakamafana ka tau tau te fito ki a ki mou tolo ka o tau tutu ko aene a fio. O atai pētala monu ke te ki moua, pea pehe ke toenga o e kautau tutuko aine afio i he fonuana ki he te waki ko ia o e sā pate whae e pa ku momo un monu ia mo tolu. Ne ongo nai hange o ku whakamama whae ange pe sā pate ku o si. Ka ko mo tolu ia te mo tu oua foki mo tolu ia te mo kau ki sā pate atonga pa mo tu e kau peke ngai sā pate ko ia o e ngai fonua o ku mo whakoutua i kai ke. Whakamalo lahat ke te ki moua pea mo e tala monu pe foki ki a ki nau tolu ko toa pe kau tau tutuko aine afio na umia mai ke polo kalamani inu usilani ka umaa foki a Amerika. Rika moa tapa pe o mamani tala monu atu, tau tok whelongo aki i he polo kalama hoko malo.
1: Malo.
2: Malo pito. Malo te.

0: whanga tangi kona hu mai a kona firma sem pitu po ko ma non e ka ke ka la ko ke pe foki na sa ya sem a ha o na nge na ki ke pe vai nga sem ka ko ma non ma tu ko lo tau fa va ma na ta mo inland la a ke ke fu sai na va nga pa na fa to ki a e
1: koi
0: e ta o to ki foki ma e ka o o to pe foki wa e Pangangai mai puka tō tōru me tō whāgu nā tūri mai tō tōe. Ai fōi aka koe. Hāo, sio ki aige.
1: Iu, koe aka fōku whae sa te whili kai kua ue kuna perfecte te nā tōre fōi aka, hai. Pea mwe taimi tonu ele au hifo, ma mwe vāwe koe le rewe nā utamaiki, ka utamaiki lō roa pe toi lalahi.
0: E vām, e.
1: Toi vāwe, o kune te nā umei mei māu māu pēnā tōru, ae ke tau whēinga fōku nā tōke, saiange tau fōwe tīke oa. Tena upa mau e puru akai pe pe pe kana mau e puru ka pe pe kupau ke fenga ke te ko atu ko taha ke o te ne akapa ka aka pe aka ko ai ko ko sona ki teknikal ko pe fobi pau ke ke ako he he fai ako ka ko style ako atau tolu ako imagino ye huma ko em Henry ko imagino ye mo fai ako ko ni ko tafo ke la ko mo ate me he sei tu ko to go tai mi te tau mai da to bu e ni de ba no ko ate pe he e ko e ko lo hi po la ku e ki a to ko e ha me o a fa ke ke he ko e tau fa fo lu a mo tau fa ba he tau pe ko tau fa ba he fe chai se ko ko tau fa fo nu a fo ko tau ia mo ka ulere ita ha fu po nu ko ia he ko ki ha ba pe ko tau ki ha ba pe ko ki to ia me ye ko me ha ba ne hala pe ko tata faida ai ku pau ke to au pito me ko mistake me ya kapulu ya foi minute ko ya no ta ko ko ko hala pe ko ke ma rohi ai ai sio ko no ko ko hala ya ko
0: te na mistake
1: ya oi he ka ki to fai ai ta ko pau ke ti mo bai au pito ta fo we ko anu silani ya ni ta ko sio ngo ke
0: mo se pisi ne
1: Ako me pe tafo ma ko mo unga he kai la ba.
0: Eyo ko ta o bi ai. Ka ko ha ha to sio, ta sio ka ki a. Ai sa nga lu. Ha o.
1: Imagino
0: ta ta ko ya. Ya nga
1: ko de lu ko. Ko imagino fai nga nu ru nu gu ya. Ai ga pe ko pe ko ha ya be fika fiku pe fika ta to lu ka ko mo unga pau ke foki a NPC pe to mo fu ke foki o ta fu fu e ma he to ki la vai a
0: pe la
1: pe kai ka ko fresh foki to lu dai mi o ta fe se ne to ko ko tu a lu ko Paulen ko Mackenzie mo Ruben Lau e
0: ko
1: ko ta fu te si le le ha la ke fe si e ka do ma ta ngata fu ko na ve o ve tu ke ta fu to ko ni e
0: Eyo, kongo mahao ka kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk

0: Kuta tai migu ose minite taha me tolu. Polokala mai ni ai kolistu tuku takui lau pe amu hauta ulu pe foki kia malopo. Hauta ulu maloe tau mao e ahoni uptikei ki hu mai a malopo. Kai oate whainga maare ko ni kia te koe ke whakahau ke polokala mai ka wako tutuku.
1: Malo apito rinta peka te wita. Malo mua e mao whainga maare he wata koen. Pea maha pena toku hu mai e tangata ko malpo kai tupe mua ki u kamata tu arewa e tapokama ma kosu tuk takui lau. Pea hange koe koe ang mani peke paha ki tau ki lotu. Iwa pa tamai, mui alo mai lau maare ma nion. E ki lere aku makitu koe pea papita ki a whena ku iko e ngai tāpua katoa peku ke whakainashi ai ai. Ai koe tuk tākui lau, pe po ki mātō, ma pua hoko ngai patungia koi. Pe po ki ki he kau ngāu e oi re tio, ni mātou taha. Pe mwe polka ma pia ma ena. Ma u whapitai ki hui koe ke i tuk taimi, lawa ke mai whenga marikon, ma koe tuk tākui lau. Kore kata koe ki hifo lau maria, kau he ma pōtano amana ki whakahoko. Ia ha mea e ala toko ni ki he ngāu e koe tutuku, koe kei whakau mai peke kei langa e ngā wea o pureanga. Pā kai eha ki ki hilere te maulawa pai mau tuko toa tue ki apena. Kore katoa ngai mea ni, e wapa o Sesu Kristo ko alo tako mau eike, tamai, mai alo, ala maare manan. Malapito e te vida, malaku fuoloha puriku, papipia e wakaka kou ki ki hange ku ki toi holo kua toi tau si hange. Ka papipia e wakai atu ko e poko ni ku papipia pito e pengamare koen ku om he poka amare tio ko ni pia mena ki kustuk taku lau ke whai ha pota anō whika aku pa moe ngā aue ai kustuk tuku. Ko e ko kaunga ngā ue whaka malpō, na e iai mea nei mua ke he pongpongini na e whinga peke tuturi mai ke tau polokalama, pa ko whaam peke mao mai malpō e tau polokalama tuka ke os, ke hu mai o whakahoko atu e ngahi mea, na pia mao ke tokang kiai. Ka koe tau polokalama e pongpongini, koe atu e tau ki whanki yongongo pe mwe update i whikau aki pia mwe tau ngā wakon kou whakahoko i tonga, whakahoko pia mwe langa. Pia te uka mata pē mei he Carnival Māori Peppers Hall. Koe ngā ku iai pē a mou mea i kosu tuku ki he tuunga kwe e tau ngā ue. Na e tawarea pau poki pia mwe kau tahalanga koni kene whakakato ngā ko ni i he whakaosinga o Okatopa, au tō taha Okatopa. Pea mea pangoe nei kai ke lawa ke kakato e langa. Pea whai pe e nau whainga ke awe holo ke tuunga ku whawhia maari. Tuika lawa ke whakakato e taunga i kātonga kunkun e whakahoko i tīsema, pia mempe pukina e lahe ngahi u uhinga e kātoa ngā koe uhinga te whitofoki koe tau e au sia e si perikola e tau nimanga fulu e koe si tākui lau, pia koe whaambu fokia i he kātoa ngā koe ia ke tau hufia ia e whare, holo koe nina e pukapaanga pē e kimoto koe stutuku, pia koe ia koe tungana ia e ngāwe, nei lava pio whakahoko kakato e ngai ukatonga, pia koe tunga koe wharene te kai ke mau au pito. Pia koe o ki whae ngā oe kiai, koe anga koe tunga koe tunga pia update, koe tu koe i he taimini o ku nei ai e ngahi poloparema i he tapa aki koe ngon koe oe ato, oe holo, ai e na e whenga e kau tahalanga ke nauhanga o whakarerei Pea ko os mai ni ngai ma hina mi ai ku ke pe ke ia ke tu mo fa fi mari pe ko ia ne po ka ka wa e ai komiti gon gon ko su tu ku tonga fa ta pe mo e project manager ke na ombia ka ta ha ke ai ko e nga ka ta ko e ko e going a kautaha. Construction, o nau capital construction, e nau hū mai o whai e fui ngāwe ko ia, pia ko tui ko e fui palparema ko ia nai pe taulaki pia moe taulanga, he pika oki pia moe tuturu kone hoko koe ti se mā ku ko e whakamue ni ke lawa e kautaha koni, ko e kautaha koni o nau specialisation ki nā tohe tawhaku ia. Tan parere en ai u konga ko ya ke a tunga ko a to ke tunga u primare ko e ma bo ma le tau lava
2: a wa na ma e bevin o wo ma te ule ya
1: ia ko anu wo ma ben ko ni ku ma u to ke sin ben ma u kamata lava e tau lotu te to e pasa peka koe ke hokata ono whakalere ta polka ama ka koe ni ukamata tala noa peki he konga onko mi tonga pia e peki update ki he konga ulaki e tau langa konga koe tau holo e mahino pe foki koe na tau whamu foki he a tai holo ki he tau katoanga ne pahako e tonga ne labalere i pe katoanga ia koe tunga koe ne whare ne teke ki kakato ka koe hoka tūne tala noa ki he tau holo. O ku leongo pe koe ngā hei polo parema ki he tau whetau laki moia malpō ka kou tui ku. Ki mao pe ango pia pia he langa ngā oe a kosu tuku pa koe ka nihe ngā oe lai. Ka neongo ia. Ki whi mao pe ke ta po tā noa ki he ngā hei mea whi mao ke whakarere i. Ka ke tui au ia ko a polo pare mai ki he tau kau kustu tuku, ka mea li rei ki he tau whi mai noa ki he tūkunga koe koe tau ngā oe.
2: Mālo, ai mito hau pa kore peke u whu mālo mālo pe he tālau whaki ku ke osi kamata ki tā polo kalamaga mā whuki ai ka inga whanongo. Ka e tūpeha ki u kawat pe mua he i polo kalama he whi fin. Whua whi fia mā pe whuki e hau tā uruga mai ka inga whanongo i tau fe pulinga ki pa tau toi fe loa ngā ki peo tau fe haa ki a tā pia moe rea. Pea ku ka inga tai ku wha mawhana pe tau wha ngā e tau poro kalama he tau ngā herea wha tonga. Ko e puke puke ia e tau ngā hei koroa whungani ka koe koroa mahu inga. Ai tātu whakaholo ke tau ki whakamoa ni pe ko koe mwau koe tonga e neonga e tai henga e whanua murin. Pea ange koe utahau mai ki he tau poro kalama ko ia e ai po ta tala pe mo e ko sta ku lau ai ko ni ko kai a ko e be fe ma o e ha ta o lu ke ta tala no pe ke tu nga ku ai ai ta ko risi ka e ma fu ke ai kai nga ko sta tu ku na fo no me ke ta pulo kala ma ka ma e ma to ta fa na me to ta ha ko to pe ku fa no ngo he ta pulo kala ma ku ma wi nga pe ke e na u ilo pe nga he me ko hoko ilo to ko e u nga ko e pōpōu a pē mō e kei tōni a pē e tau koristoro tōngā. Tā me whēni hau ki he tōngā koe ni wia e tau hanga ku pe kamata mai e tau holo. A ne tau whanonga te tau si upēri koulā ki tōngā. Pē a ne onga ne kai ke fuu maa po opo whewe. Ka kukei whai pē a e tanu maki mai po ngā ngā au e ki ai. Ki whalawala unbe mō hau ki he tōngā koe ni wia e tau atoa me koe ne mau tepu mai. Hae tunga kuia ai ato koe tau holo i he tainimi. Koe hiri koe tau katoa ngai pa tau foki mai pa nai toe fu uara. Ni tau wakai tulewa ki tonga. Ni e waa veanga lere ai vai lo tohe lere koe tua. Kaike ki mono mono mai pehe ta whae koe ia e hau taulu. Ke whanau ke ta kāinga whanongo i he ta whae koe ia.
1: Koia, malo malpo. Nau kamata tala noa pe ki he palparema kongon koe o e ato koe whare na e report mai foki me tonga i ti sema na e uhalahi pe a ia e tutulu na e asi me he me he ato ko e pare pe ko ki konga pena ka mata ki ulawa ki ai ko ko ko o mi foki e ka taha ko nika ko tui maha malpo ke to e foki pe mua ka mata me he ke ki whaka ilo ilo peki he kau kusu tuku e uhinga konkona e ne kai ke ke ke la vai ke o se fare ke taimi ko na tawari aki ai winga ke ki tala no no no pe ki ai ko e ko ana ko e ku e ku ma ko ko ki he tau nga we na e na e ko nga hi konga la la hin ko e nga hi ko nga hi nga wen ko na tu ma ka tu nga mia e nga hi toloi ko e ko e mahina tolu ke wha na e more ia ko ngā koe tau pētāri aki ki he ke ngahi structure kon kona e ota kon koe me siai nā ai a koe tau pēpe koe ngahi pou ngahi pou ia kon koe e whare mono ngahi usā mo ngahi uka mea lalahi kon koe whaua ke frame koe whare ai a koe koe fui ota koe ni na tō mui a kia e tō mui ke tau ngā whi mahina tō ki e whā kuhi koe tuai mai ota koe ni ai ko tau shiat bigi ai mai no pena e pia e palparema i he supplier he nau ngai ko e kola kaku kaku ko tu ve mahal pe ka pana e ota ki mua te ki va venga ota mana na va ve kaku e konga ula ki a kon kon e na e pai e ko e fetari aki e tok tau mai e au ta aia si ka tau kamata i sanuari tok tau mai au ta aia i siulai e futai mlahe ta tona mori ai. Ko e konga tahina e matunga e tau tō mui lahe apito e tau ngāwe, ko e ko loa kono kona hume kono koe koe kio no whao koe ngahi mata pā, pia ma ngahi mata pā sio ata. Na e hupi whoke whare e pika ki tau mai ngahi u ko loa koe ia. Ai a ko koe koe koe palparema koe ni, ko toi tuai pe mohono ota koe ko loa koe ia. Ai a koe koe lapa peke tau fuat mi ai e ai mea. Mori e tau mahina e tolke mahina e wha. E tuk tau mai koloa koe ai ma asi peo tau ni. Ko e mahaka tau fu i mahina e taha mai kongana e mori. I hono whenga e koni koi ke fotutu lele e ngai upou. Mo e ngai sā koni koi ne o mai koi me siai na. Na e ai ki ngawe lahi ai kautala ngā na e whaina whingai ke pōtutu lele ngai u umia ko ia. Ai na e na nau whaka utouta maha e wāwe peka ku na e mōre e tapu i wike tato e whā ke ono. E whui ngawe ko ia. Ko e mea tahe malpō ko tui pe na e kau pe pa mo e manpower. Mana tui pōki na e toi pick up he kautala ngā e tau che polo. Pea, ko tui pēnā e pēki taimi na e whetō no no ake he tapa koia. Whenka tā ke tau hanga fua, e fui mea fua koia ka ku... ko tui koe ngahi konga la lahi e koni koe na e mātunga e koe tau tau mui e tau langa. Ko e whekau aki ko fōki mai rewa ki he ki e fōi tutulu koni koe na ripoti koe tīse ma. Ma tui pēnā na tā nau kuna pēnā e mōre tapu wike whāke hono e whingai ke pōtutu lele e ngahi u ngāwe sāmu e mo ngai pou ko me a o ku ko pe ta u fe hu ia mo ta ma ma ro na ku fe ka u aki fo i e fo i polo pare ma ko mo mo me a ko na ho ko he ki no ki no ki no ngai ko ko a to o fare ka ku ka ne ngo ia u ka ki ta ta u ke he la nga ka ku ko ko o mi he ko mi ti a e e ka ta ko ko ke bi construction ki no fo le re i ta fa ko ia ma ka weekend ta pe weekend o mi ai ano kama te fai ngau ke malpo.
2: Ai, ai, e hau koe, koe kautaha fōwe ni kuna uhu mai ke nau whukahoko e ngau e koe ke ato oi.
1: Koe ia, koe kautaha koe ia, oku whapufua e project manager, oku nau taukeiange ki nau tolu i he po i alanga ngau e konikon koko kun struggle e konikon e kautaha langa ai. Ai aku nau toi ki matatawa ngi tapa koe ako whakaukau inti na wanga e na tua solowa koe palpare ma.
2: Pe where maha we ai tapa ki he tō tōngi koe ni au e kau taha fu ou. Maro koe mea kumahawi ngau pitoi ke ke ilo pe kai kai go stutuku
1: ko ia o ku ne ke ia pe foki ilo to ai silini konga ko retention ai ko silini ai ka ta halanga ki he ai ko ta go to to nga ka ta halanga ku ai ki konga to karifaki he ku nga na firma ku ai ki konga me ai pe ia be mo ko ngai ko ko ngai ya ke to tong a ke kata la nga i fu le le ko ko tai mini au to to mai me ko ko ya fa ya ke nga ko ni pe ma ko ki ko nga si si e se ni ti he i fu i palanis ko ya e mal po ma pe ko pa na fa man o ku to fa ya si o ke ko mi ti pe ko e to se ni ti ko mi fe eh?
2: E whare a mei koi a e hau tā ulu koe ki i sensi isi e whā mano ka mei i a tuk whā kaukau a kupi he.
1: Koe, iyo, muan pe marpo e, koe kuinga e ku whare a pe e koe, koe mawinga fuke e ta fuhi langan koe panga 12.12 miliona e. Ai a koe whakatatau ki hapu ke silini koe a ku, koe sensi isi ka kora mooni koe sin lahi a whakatatau ki he. Ki tau sioko koe tau katoa koe tai mini marpo. Ma ko Oscar to tau kato ki tu hai liki langa ko ni.
2: Ai ya ko ko ko tu ye ta ni mai a to e ha ta u lu. Ta ki un hi foi pe fe fe tu e tau ngai mata pasio ata. Ko lave i foki ne tau kato nga. Ne ai pe ngai mata pasio ata lo kolo pe ne ai o fetong e pe te ke tau ate tau ngai mata pasio ata to tonu. Ko hea e tōunga kuia hi tainimi a e tawha kuia.
1: Ko e umatapā to tonu foki o e wharena e toki taumaia i maas. Pea ko osu i ka mata whae ngā we koi ki ai e malpō. Ko e ko li pōtwha mui mui me koni koni project manager malpō ku iai pe ngai mea kwe ma he project manager ke si o ki ai e katalanga ke wharerei. E anga hano pōtuko ngai matapā ko ni. Pea, kautu i ka pae pai pe he project manager no patongia ke whakatontono ngai mea kanko ku koe ke fie maare ki ai. E, kautu i ku pe kia tūka ku whapuofa e. Ka oku, kautu i pe kia tau ilo pe mea kou hoko na epo ke matapā na whakatū. Kuinga ke whakoko e patongia e tau kātoanga. Ka kona au to oia ka mea matapā po ou ta whakampe ni ke ke hua tu koe matapā po ke tu tatau pe matapā tu anga matapā eh? O tui maha koe palo pare maia
2: palo, malo hau o ku maha inga pe fokita ngahi hi wha matala koe ngā koe ki nao tolu whanongo tau te whito ke kau koe stu tuku koe koe tu unga ia kuia i tau ato i tau holo ka maa fokia i tau matapā sio ata te ke ke osio no fuatu mo i tau matapā sio ata ku ngai ngai fai nga fa fu fu a e hau ta ulu hene tu he tai nimi ko fe ta u e a ugi ai ko o ma u re ho ta u holo ko e pia ki priti ki ki ai
1: ko tu ko tai mili fo ku ko finga nia ke o se fare ki mua e ka toa ngangon ko i siu lai ko e nau fra amu ya ka ku ange ko e lau malpo ku kai ke ta whakarere ngā we, ku ta tūwe me ta whakio mamata ke ngā we, ko e toi mea niko ku whakahoko mai ko e nau whenga ke hau ki sūne ko ose ngā ko ni. Pea, ko tui ko e ka whiko ngalahi penia kei toi e matapā, ngai matapā, pea mo e hui konga koni koko ki he ato koni koko na e palopare ma. Ko tui ka pai lawa ngkwe ngā we, e ua ko e malpo ku tawa ke tūnga pāpō.
2: Alo bito e hau ko tui ko e ko fi unga ngahi o ngo ngo ko ia ki he tawha ke matapā pe mo ato. Pe ko tui ku whalo tō lahi pe ke takau a kai ngā whanonga ka ko stu ku whanonga mai. Ne o ngo pe ku hae tu unga ku iai ai ngā we mi tonga eiki. Ka ko e tau kei tu upe mo i pōpō. Tu e lā pe mo i pōpō i he tawha ku tau iai wha ko stu tuku. Ka māfo ki ke whaitonia pe mo whakaivia. Ai whanau ako, ka mai mātua tau whanau ki tonga, ka mai pure ako, mai kau whai ako hono kotoa e hau tau. Tukei ka pauku te ahmete ke toi whi lawe ki he tau la ngā i he tainim. Ki mua ke ngalo ia te au, ngai ngari ko osi pese te te au e tau te polo e hau pe kua haa whanau ki ta whakoi ya.
1: Ia, mabona, e, ne te kai ki e fo ki te mai update, tau pe update ngam koi ki he maina ku osi ki he ke te polo he na e ia e fo ki ngai konga koi ngai umatapā koi e te polo na tuk whakaheka whakatahat mo e matapā koi nun koi oi holon na tuk tau ki tonga i maas. Aia koi ngā koi ke te polo. Ne te kai ki te mai update ka ko tu ko ko si lawa ngā oe koi ia he koi ki langa si si fo ki e hol a e te polo. Ko koe e amanaki e ko kakato e te polo i e malko.
2: Aloha pito e hau. Ta unu mai reo mi tonga eiki mi he holo. Mi he holo koe a piako ki he tau feo he holo pe koe i Ogalani ni. Koe ha e ta ngai whanau nongo. Mai whangi o ngong o ku whaku whalotu whanua ke whanau ke ho ta ka inga whanua. E ki mua ke ngaro ia te au whamara atu ka inga si tutuku. O kuai e ki huro hula. Mahalo koe tōku wāko pē ni, pē koe kai koe tōku wāko whai he kona pā i he fiafi koe ni, koe fiafi e pō ni, ka tākau ke whenga Mārie, ka pau ku momoko pake mo he fiafi, ka pau ku kei momoko pē kau ke whema, ke kei au mai ke he ura, ka tāki au mai ke he ura, tō ni a kinau tōku nau whai e whiinga koe ni. Aka e whukata koe hau, ko hā ha tātoe ngai whanau nō, mā ngōngu ke whanau ke a takai ngosi tōku.
1: Kei e malo apita malpo, kau tui koe e tano mahu ingaina ta pakahoko, pe kau aki pia mwe pamoe holo, koe kai fo ke ta ke ta pakaamu ke ta whaiha whainga tano, ke loto mamahi ai e tau kua kusu tuku, kau tui koe mea mahu inga e ta whema ino aki i he tuunga koe tau langa, koe ngā e lahi e kusu tuku, ne pakahoke e no tāna ki sirini. Pea ko tu ipu pa mbe ke hoko e tapo ta noko ha me eke te wharadolahi pe ke tau kau kwestu tuku pa uke ha tawhia ilo ki he te whakaiki iki anga ngau ke ta lawa ki ta hanga whakaiki iki ka atoa ngā ue he programma re tio ka ki tai miriti petani ma ta ta no ai ka pa toki ia ha tawhia ilo ke anga e tuku ngai tau ngā ue ku ta loto fie maari e pe ke tare ngai fie hui ko ia pe koe ave ki he ke tau komiti langa ke nau whai mai e tari koia. Pea koe kua tai pepa to lai ke kosto tuku. Ma lawe e pema malpo e hera mo e teo na mo whakahako. Koe velei taha ene e komiti tau whenga peki whenga ke kakato e tau ngāoe.
2: Alau pito e hau tā ulu kwe whea rewa e ku iaha a wakai ki he tuunga koe ni tau kau kosto tuku. Ukai pē tau pēsi ko istu tōku tāku i lau i Okalanini, ka pau ku oku ke toi fie ilo ki hamea, pa ke ki hua ke pēkea i o whihui, fa whihui pē tau pēsi, o e kē, ko e tāi noa lere i pē, ma hau inga upi tāki tāra noa mo i meri no i he ngahi platform fa sosiare, pē a koe urakia, koe ua pē, mahalo e waven pē hau hano ui hatau ngai hatau fuataha, a whakakātoa, koe sio ki he tuunga au kiai tau koe si tuku he tainimi, ki tau tolu i okalani ni, tau māfu ke tuu he kahau. Koe ki mono mono mai pe.
1: Ia, malo pita malpo, koe, ma te fuu koe holo, koe konga pētaha e tau ngāwe, koe ta whake taha e tau ngāwe, koe sio lo lo ange, e project koe ia ki e tau Lava e Nosi Fund, koe tau sio lo lo koe, koe sio ki e Totongi ako, koe ki whaita whako ia koe pia e praamu e komiti. Malpo mo tonu komiti ke tato ki si ofi ta whako ia ke praamu apo opo e ngai mea whakapepa. Pea ke au ke tuunga ku mau e tuunga e tau konistu utone. Pea mo hono whaunga malui o tau seniti koe ia ke au ke tuunga kumiku ku whaamu kia ne whaamu kia a mo seno lava e nosi. Pea mo pemo whakatatau ki he ngai tutu uni e te au sisio tō ngā. Pea koe koe ki ta whake pēma haku atu ke mea he kosi tutuku e toki ui hai tau whakataha malpo ka e whaiha te tio kia komiti. Koe pē malo.
2: Alo pito e hau ko tui koe tāo me pēke tūunga ko sepu ke tatai minga ngari koe fuka pēku tā alo mai.
0: Malo.
2: Ke tuku pēke fie fie pē tau kau ngā ue te mita maka mo e o koe tau kau potunga awe. Ko ia ene pe he hau, pa maola ke lava e ta polokalama I he fiafin, tu te ke fai mei pia ta ki I fa maro, ka tuk fa hau pia ta ki lo tutuku nuno ke hau, maro.
1: Maro pe ta marbo, lo pe fa maro, wai fa maro ka tevi, te molinta, maro mua e kata ki lahi, ma fa over time I marbo, ka koe ahon te matahi time a pita. A te fa maro ki he koris tutuku, maro mua mo ke kata ki lahi. Ni ngā pēku ia ngā hiongo ngō kua ke whawhia maare, ka ku whamaka ki mō tō malo mua e taunga au e ko lawa e ngā lai ko osi maare watu, ka e o te mō fōi he tōtō ui ata malpō, toki ui ata whakataha ke e hoko ate ki taunga au e, koe pē maro.
2: Alo, bito. Alo, tu of tamai me aru me lau maare maani. Oni, tu au ma whamalo e lau re re e whatongia koe ni. O mau kore ai pē lau mārea a Fiona ki haere mai, pala nufo I e te ki mautoro ka e whanonga hono kotoa pē, ka mā te iwi tamak mārei nta me kau ngā au e whare ngā wen. Nau tōku na whia mātokon me a Fiona, whakata mai wha lau mārei wha e sino ki wha au e te ki nautoro. Mau hapai kotoa pē nufo ngā alo ki se suki stoko I pē ko mau pē ki. Amen. Wafita mai mo e alba me lau mārei maani oni. Amen.
1: Amen. Malo.
0: Malo ngatangata. Famaloa tu e lava polo kalama neongo o ku taulele kulokula e aoni tau tok foki mai mo polo kalama I he wike ua ka hapo malo ko enge inga e ni ku tau fononga atu ai malo au pito e
2: malo oi
3: o ku tau mua ai nima tol taha pe ai ke whamafola tu hangahi polo kalama o ku tuunga maolonga O ka pau ke pehe ko mau mau I ai ngahi maga tuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungi au fitu o no tolu tolu whāua, peteke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke whitu utake ki he mau mawhai o gnau fuatuu ai ngahi maga tuunga ki he whakamafola lea, the Broadcast Standards Authority, I he noa walungi au tolu o noono hive hivano. Pēko ho aahi ki he website I he bsa.govt.nz. Koe ngāhi laonga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalu.
0: Koe whanamanongo ke he kā inga vei tongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS vei tongo, Hamisi Nikosi ke tauhi aki ai Apiako. Ka ukwhai ai kalapu I he pōtoko naki koe ahotolu noa oe mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. Oku kamata I he ono e fiafi ki e tātaha tolu noa. Fie mau ho moutoko ni koe uhi koe whakatangi o ku whai mai mehe e tau whānau. Te maulae ve atu palestini pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa I he pōpule lulu kohono ua fitu oe mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
4: O kore whainga mariko ni ke o atu ai a ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai, e mawhoi mea kai pia mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi manioke, koe fwoi ufi, koe kaho kaho mo kau meire. Koe tanga I hopa pia mo lai pere. Koe ki mautolo koe ya mo fie mau, mo fitu taki mai ke fika telefoni koe ni, koe noa ua taha, taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau mei ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pia miyai, malo.

0: whakahoko ngā ue. Hangi pego e ku mō ilo I o kumei nofo pē a whika he taimini I he toko taha whi tupu taha whi ua ngeau, he taftoro ngeau a kuwilo, hau pē, aru pē, hau pē, aru. Aia ku whai atoa whakamaro ki he ke ta whakoia, ki te whito ke he kau ngā ue, pē a moe ngā he kau taha kotoa pē foki I Nusilani o kunau o kunau loto ke o mai e nau kakai mei tonga. Patahi foke ngai mea ki oku whatonga I he taimini, o alupe he taimini ke toe ki I, toe ki I mua competitive yange a ngā ue. Mamu manat pe koe, toe, koe, koe, koe program RSI na me nofo pe ke Pasifiki. Eh? Pea koe ni kona o toe unu atuen ki whakakau mai mo Asia, Timor-Leste, ya ko ni ko fae fe fanong aki holo ko kamata ke te whakatokotoko lahi mai hau mena kakai. Madui, kai whonue I e sia kulau miliona ia. Ko tau tolu koe ni tonga, tau ki toko lahi, ko e takiru. Ta kono peko ko fika koe ni koe, oku fae ai koe, ai ave koe tau, e tau whanau koe ki muri ke ngāwe, ta tau pea ni Usilani mo Australia. O kuhono whakahoa, whakawhika, o kufu maalunga au pito. Ai tau whika atonga. Pako ia hene pehe whai atoa, ai fie fia. I he ngāwe lelei kua whai I he kau. He kau ngāwe. Pako ia whai atoa, ai whakamalo. Ki he ngā whengāwe aki lelei. Whakamalo apito ki he pureanga tonga. Ki he tau whitu ki he potu ngāwe koe ni. Oi mia, toko I tēnau afea. O ku taki mai ai a CEO ma ik ni staka o mali nolo ka mo to nga o ka nga o ko ki fa nga o e linta ko sio tu ku asi mai a magasin ta fu la tu ka pa mo na fa nga mari ke fa ha ma fa ta no malo
1: e o magasin ka taki pe ku ke fa nongo mai ke fa mo ui mai mu a ho me fa ta ka taki magasin Magasini o kuongo atu?
2: Iyo, o kuongo ki whanongo atu pe ka kuongo ki motu motu e te kue ka. Iyo, kuongo mai pe?
1: Iyo, mahu kusai ke ngawe aki mai pe le o ka pau kona ok motu motu e ne tue ka. Ka ko te vita lata ene oktari atu I he laini e, I he Zoom.
0: Malo. Iyo, konu kuas mai.
2: Iyo, ok. Malo, malo.
0: Iyo. Malo. E la tu masini tafu o ke fanong mai pe fanong lele mai pe masin
2: io fanong wat be te tani
0: ko ye apa o ko ngole le ka hange ke si ko le ko fai pe mea pe mea linda apa o ko ngole le ta tau sai ko hange ko na wala bet pe kamata o por kalama te maporoklama pe mo latu makasin tau fui. O taha ene kau takkulupu, I he kau taha koni ko Taylor Corporation, I ne pia pa mo Hastings, pe a oku, ko taha ene toko taha, oku uipe ko e kau, ko e tamai eni, ko e taha te toenga eni ngahi tamai ko eni a porokalama, talu ene kamata me he wafe mafitu, Ok, asi kamata hau bea a latu makasin tafui I he polokalama. Pea I he aho ni, kone ke I hoko pe koe takkulupu, ka oku toi hanga e he kautaha o ange ngahi monu ia ke. Hange ko no ange ko ene visa taunima, te maltipo visa whahinga taimbeo kufe arua ki tonga. Taimbeo kufu hanga awe kufe arua ki, tau ataina pe, ene, pea koku fia fia pea koku. Uhinga ke mau e whaenga maari e koe, ke whakapota anō pia mo e takikulupu koe ni, koe ki buibui tua o mokasini, koe e tangataini me hostea pia mi fuamoto, I tonga eiki, ka uma pia kusia e pe hoa pia mo e whanau, pia u whawhiwhia, ene ke loto lahi, ke si hau he polokalama. Tau e ne tahiwa aloni ke tau anoa polokalama ke tau ka hau. O kuke I whiewhia pe a tangatani kene hoko ko tangata ngāwe RSE. E masini, o kore mua ke hange ko si whaka tānoa kuwhai, ko koe ko tahaia o I kau kamata, kau tangata na nau kamata I mai polo kalama mehi wā.

0: wafe mafito. E la mua ke ki whata anō mai ai, mo ho si o ke au mai ke ngahi ahoni, ko ilo, ko ngā aue lelei, e tamai ki tupunga pe mi ho taki lelei, mo fe toko ni aki, pe mo toenga, o pe mo hango tarite, pe mo nisa, pe mo kau toenga mo kau taki, ka koe whakawhia whia, e whainga whia hui koni, ko whai pe whai whi ilo ngaki, ko ngā aue lelei o ku mō whai. Ka ko ate whanga maari koni, ka te koe, e, e la tu ma sin ta fui e fai ma ha fa ha tala noa pe ke fe ga wa ki mo mo ya usia mo nga hilere ko ma mo ka nga we i lo pe mo tuani ko e wike ka ha u ko fa o se mo nga we te mo fokia ki tonga e a wa fitu hange ko ta noa ko ko fo ke visa ta uni ma ko ko pe at ko tu ko ka ta ma o se a ki tonga o se wike e wa pe wike to ko imagina ko ke fok ma go ho ko te nga we pa ki to fi a wa ki pe ka te wa te fa nga ma re ko ni ka te ko ma ro Wongat be masin?
1: Halo, Vito, Tani. Iyo, wongo mai be. U famalo apito e fangamare ko ma upe. Ah, ta, no. Kakimu ae ko to matupe a famalo ke tua ko iko ngai tapua. Me fokme matik tau kou tau au siya mai e fangamare ko ni. Eke yuto e fakarolo, fayakpe ngai tarapapapap. Patap ko tope na ke osyon po ono flau ko. Kaya lawa ke faha tala-tala noa fe kawaki mo e anga e nga awe, kaya pege fe nga maari e. Nga e monu iya ku okumau e faha nao kaya pege ate au ihe kautaha ko ni. Kaya koe fehu iku ke flau ko uhi koe nga e monu iya ahi fanga mari o kuma o e whanau. Ko tui maro koe, koe mea mau inga pia koe e ngā aue koe ni, koe te hau o koe ha e tau mua, koe palani o ku te hau mua mei tonga. Te hau pe ki tano fo mau i e fo i tau mua koe ya, ko tui maro koe mea mau inga ai. Pea ko tui maro koe, ange koe whakatara noa, talo te kamata mai he waf mafitu na neke ki ua mana ke au ko hanga au fai mofua koe toki ia utonu mai pe au ki New Zealand kai pe he ki he kautaha koni na mau hau ki ai ta koe ngā au e koe ko hanga au fai mofua koe ngā au fai mata kai ki penia e te fei lau lau e te mo ui mo te taimi ko hi ko ha ko i mā ke te tuku he punga te pile koe hoto whāmiri te nau mo uimi e. Pea ko tui koe taimini ane koe ko lawe ko mao e monu ia tau fuak me kau ka haia e visa tau ni ma kia te au ke u hawa ke fonuani o ngā au e makina auto. Pea ku whaiteria pea uia koe hae taimi ko fie alwa ki tonga, ko fie hawai. Ka koe mono ia ku mau he kau ngā aue, o ti peni pe ia mia nau to. Unga hange koni koe whenga maari o ku mau, koe whenga maari o ku mau, koe nau ngā aue. Koe nau ngā aue lelei, ku te mau e mono ia. Ka koe te tokon ka te nau tolu, te nau mau e mono ia. Pea hange ko, kualawe a peki mua te utaniu, ai taimi koe nei mau ku visa tau ni ma. Na wangarewa kore, ai foi toko wha. Ai a koe taki ngā ue, a koe taki kuru koe taimini, a tari te hafok, ai pe toko ni a lousin man potoi, ai pe foki ki a epenisa tuivai, ai pe ki a seisoni opuati. Na ku kore ki a Steve, ai toko tahanu ni toka ngai, ngarufua ngā au e konkoi ki tua i e whāma. Nā ku kore te te ia ko uhi ko whenga maari e ko haa visa ngā au. Pea nā osi awe pe fo i lisi ko ni ki ai. Pea uwhai pe ono mui mui. Ai ki fo i porokarama ko ni e ku kore ko ni ki a Steve. Pea ku taramai pe Steve a te au. Iyo. Kou tui maaro te utaniu. Mā koe kapau e liriwe pure anga ki e reipa, koutu I mahana, ma e, e kautanga tako ni e whainga maare e tatau ange koe e kou mau. Ka, pa whainga maare e kou mau e kau ngā ue. E taim kou nau lava mai au ngā ue. Ka koutu I maha koe e koe mea mau e ngā e taim kou nau hau ai. E ke kia ha, ha tahaia, te ni whai ngā ue koni tonga. Mantu, uo mai peki hen ngā ue. Ka koutu I maha koe koe fufua taimi, koe fufua taimi, koe taimi mau I ngā ia, koe te ako, eh? Koe te ako e ngā ue. Ae ngā ue. Koe taimi koe te ako ae ngā ue, koe te hau he tau fo ou, koe te osi ilo e kita e anga koe ngā ue pe whai ngofua. E kai ke whai ngata. E koe te sio tonu pe kita e taimi, whai ngā fo ou koe ngau, ni koe ngau hau fo ou. Oku hange u nau ki pāpā ngata. Koe I kai koe kai ke nau ilo, pe a fo ou e ngā ue kati nau koe. Koe taimi koe ngau hawai o wako pe nau ilo ngā ue. Koe taimi koe ngau fokia e, taimi koe koe ngau te hawai, o whai ngofua pe ngā ue e kati nau koe. Whai ngofua ka nau tolu, whai ngofua ka kiti, whai ngofua rewa ki e kauta. E anga koe koe ngā ue. Ngā ue ngau pot, I ono whaho koe ngā ue. Kako, whakatara noan pe te utaniu koe, koe tūkwen koe ki he kaha u anga koe e mau. Mau ngā ue mo wha ama kon ma vi ai o mole foi foi e kai e wano eh mole foi e kai wano ai o koe ke to hanga e o na ko ne ka ta o ho kwa to li si ya dai e ki ana ma si ia te au ngā ko mau tolu o ku to ko lahi ai o mau to ko no val ai o e ki mana wa si ina fai fai ka fa to ko si fai fai fa to ko si ia mau tolu kana e kai pe ke u fakau pau pe he e un mau to kolahi kai nga u lele e kai ke fakau to si e nga u lele ko e nga u ko wi ko nga hi palo pare ma o tu I mau ko kina ko le fakau to si e ka ku mono ia ko e tala mai pe he o una mo e ka nga u e tu mau pe fika e O tengo neto tala mai ko tu ma ko fika o ngo o fie mari eh fie mari ra ya ku o ko ke te a fa ka to si e e te ki ma ko e fa na o bi o ta u o wa ya amana kien ke
2: Kataki pe te vitalata o...
1: E koe, te mwha inga taa. E koe, mea wha inga taa fuke taimi. Ka koe, amana kia ni ke fuke atu e kaunga aue. O koe e fifiala. O koe, amana kia anga e my family. Kante. Tak lele nak faham nau, tapi itu nau ngai gua. Kau itu ikut nama lawa mea nau fai. Lawa ke nau ikut nai ngau eh.
0: Palo, palo lintah kau ilo pek si kau ngau ke si mot mai eh. Ai ane tu ka me la tu ma kasin tau fui ahange ku si fa ma fa na ene fratala noa ki he ngawe mo yo la lele I kon o si na ngawe te a tane be goya de fa ha gai na fa ma frata ha u ko si pe mo o na ko e ka ta te la ko to ko te la corporation mo no ka pure Pena imagino, e kai te tu mao e fika kautonga, neongo ai hano ose. Ai orchard, ai kautahani. Kau koe whakailonga lele ia, ke popo, ke fe popo waki koe ni a magasin, pia mo e kautaki e kulupu, a ngahi kulupu ke nanga puke ma, a ngā ue. Pia nge kou tānoa, koe... Oku alu ke toe ki lahi ange fe au au hi, poke competitive, a ngahi fonua I he ngāwe anga. Tako ia hange kua lau te oho mai mo e sia, Ako ni ko e te paene u ware ako ni ko e ke whae tarite pa mo e trade, pa mo intia, atu i fukaka ia o kukehea te laulau miliona ko ia. Ka neongo ia, te tau koe tau ngā ue pe, mo e tau mata i ngā ue, pa koe kuala tie tau ngā ue te tau lava o mā uai a ngā he monu ia koe. O kai pēo ki pa mo e whakatano e taha mo e whakamalo ki potu ngā ue ki, ki tonga ek, a ki he, ki he ek minister, ka fane fituafe, ka o maa e CEO, polo paunga, pe mo e ka o taki ngā ue i he waa mai koe ni e kumi ngā ue ki muri po koe waa RSE, i he kone foki atu pe koe u ka o taha e ka o ngā ue, o guosi palani mai me i tonga i he potu ngā ue, ai ke ke lava ke ai CEO mo ka o ofisa marunga o fai ai whakataha mo u kulupu he ngahi koro, o whanongo tonu ai, ngahi hoa, pa mui community koe me kau takilotu, e ngā siasi koe ia, i he ola koe ngā ue. Pia whatatau ke reporti na mai ka te au he, i he, i he weekend, whaka fie fie, pa koe ku whaata whaka malo ke potu ngā ue i tonga. O ku lau whai honau tū kui ngata, i hono ako, i pia mono toka ngā i a tamai ki ngā ue, pa koe nau tō mai koe ki Nusilandi, o ku mau i heni, ko sefita, ko au, ko o pita ka ora me saute pe mo Marcel Fili i hono fo papau i o ku o toka ngai ai ka o ngā ue i Nusilai pe a kotonga pe i o ku lele i taha hono toka ngai o ka o ngā ue i Nusilai ni pe a koe taha ia e ngahi tāpua ki pa mo ngahi monu ia o ku mau hange ko tāna ko ko fai e magasini, ko le lei o fe ngāwe aki pia ku mo ui a fe tokoni aki pia ku mata i kolo ai. O ku kai ke faha ha pore pore ka ku fai e fia e fia i hono, o hono ki pātoro aki mono pou pou i ngāwe. Pa mana tui, ku alu ke tau i ki ange kau ngāwe, ma tui neongu ke tau whalawa nusilani ke tau tahavaru. Ako unu hake e kau, u kau tahe ni, o tala mai ke toki tāua noa pepe tāua tahe tamai ki, te au e u kau tahe ni tamai ke tāua nima. Ma hino foko no whakahoa koe ki Australia, o ku tāua taha Australia, ko te tāua taha pepe pango foke te alu. Ko Nusland, o ku tāu taha valu. Ta kou ke i kau pe, i hono pou pou i, e tamai ke taha valu ka e ako i ke whakapapau i, o ku nau poto i he i whakaongongo, o ngā upoto he tauhi lao, mo he hafua, o he ngāhi tūtūni ngā ue. Pehange ko lau koni ko, ko whai koni, e makasini i taufu i. Ko e o mai me i tonga, o kai ke whaha ngā ue pehe i tonga, ke hange ko tori āpere, te ko e puluni, te ko e whiningi, o toki toki o mai o ako ko toa ngā ue. Pehene pehe, ko e whaka whie whia, pa ko whai toa e whaka mālo e makasini, e si ke i mau iwi. Ko ilo pe ku toi si e tataimi. Ta atme mo ke whaha po poa ki ko ilo pe te mo osi, te mo foke a hawa fitu pa koen ko siwefo te ke kau mo kohe ki alu ki alu ki marolo ba toki osi ha. Ui ke tolu pe whaha pa ke toki. Foki mai ke hoka te tau ngā ue. Ka koe whaka fie fia a ho po po ka kato. Atu mua hen ki ke whai mua ha. Ha po poa ki ko ilo ko sapat tamai en pa whaata. Po poa ki tamai ke neongo koe. Ka ku tau fie fia ko toa. Yono fa ma hoinga usapa te fa e na lava hu gosi ta goeni ko tau ka lava ma e ni ke fa ha po pa ba ko at mo po pa ki a sapa ta ma ka te ta ma ka pa ma a te ta pas ya ho a o a e pure o rinta ke pa mo ki na to lo no ka to a pe a ka o hango flipo motralo e atu ha tala monu happy father's day ka muto malo ka ange mo ka ki a magasin ke ni fra o si mai ha ki fra malo malo
1: malo pito te tani walpe fra malo ko vi ko ko por kala ma ko la ke fra ko pe a ko tu ko hanga fa fo fonga ya to e ka ngau ko ke ngata pe ka unga ue koni e teila, ka ku whakalukfua e wahenga Oxbay. Pea watai e whakamalo la, ka ui koe tariang, pea mo e talangofua e whanau nau whai i he kautaki ngā ue, ka e pehe ki he kautaha, ngai kautaha, mo e ngahi whetoko ni atko toa peu lawa ke whakahoko. Ohi ko nga hi fakatah na ilawa kay fakahok. O tau siwa ki ang hi mea u fema o ki fakalirei. Kau atu ay ay fakamalo lah. Ohi ko e koe talangofua e whanau kai pe ki kau ngāwe ki kau taki ngāwe. Kai pe fuki ki a te koe kai pe ki se tukata, paula. Koi koe whepoupou aki. Pea watu ai whakamālo lah ki e community tonga koe i e wāhenga koe ni Hawke's Bay. Koi koe poupou mo ngai whetokoni aki kotoa pe ulawa ke nau whai. Koi koe sio whakalupua ki he anga e ngāu e whanau ai pe go tau ki pole ama. Pea utui koe whaosi pe e whamalo, koe oato ha popoa ki sāpate tamai, ki he ngahe tamai ko toa pe, neongo koe ngahi tamai ko nau osi fokiat, ka ko ki mautolu ni e ni e wāhenga ko ni utoi e ni. Pea mo ki nautolu ko toa pe i e wāhenga Hawke's Bay, ofa ke mo mau ha sāpate tamai fie fia mo manu ia pungpungi. Oatua e whamaro me ki motuan koi koe polokarama ulawa ki tau whakako oatua e ofalahe ka ti motol koto ape kunau mamata mai i e polokarama koi ape e tua whamaro
0: Maro Masini
2: Whamaro lahi atu ki a whamaro lahi atu ki a tek maua e te vitalata pe foki ki a magasini tau fui ae whakakata polokalama talamonua tai pe foki ki he te waki oe au apongpongi si ngahi tamai o kunau whakaunga tamaki i e ngahi ngāwe ko i a RSE talamonua ki a tek motol ko hi koe vātaimi mō mama o ai mei api ko e ngāwe ma e family ma lo tok filongo a ki polokalama hoko
0: Maro o vātu
2: o vātu Toimini te ua pia hoko aefa, ko e polokalama ko ia o koko, ko e polokalama ia e kau wako tutuku mai le fihi mo si uriku tapu, pia mo whaifikau paula moala, pe foki ki a whaifikau mire suipi lātu.

0: hakoto tonu ai fa ta ho kai pe ki he faifikau paula moala ko fa mul mole atu o ku ikai ke lava mai e faifikau mele sui pilato ka ku ma ka fa ta he ni pe mo e faifikau paula moala ke fa hoko pol kalama ko ia ai ka wa ku tu ku mai le fihi mo si uri ku tapu faifikau ma lo ta ma e han
1: ma lo ta ma e ka fin Linda o David pe maro mo e na Miguel Kau la vei pehange ko mea kei whaua kei ku kake lawa mai whakau, paristeria vare sui pilato ka kepe nei pe toko tahata ai ke huu mai ke pa porokalam ka ku mahalo pena ato ke huu mai kona ku umai nei min ka e tupe mua ke kamata ke porokalam e whafin whai pe atau lotu, atau toki hoko atu Tomas Masque ma uta mai fra vale a Fiona ma u fafta e katiko e fenga mare mo ui de tuke ma si fa fkoe. Pe fini o mla ke ma uta la noa ki he apiako ko korisi a mare fihi ba mo sul tapu ka ma u lot pe atua tapu ak mai a proklama e fa fin ngai me o mla ke ma uta la noa ki ai tuke hoko to pe ia ke e la kai ki mua rangai ai apiaku me koris na mau whakawata make maloto tu ke tāpuak mai ai tala noa e whafkoen pe whoke kau ke fleik paristeni kau mai kau mea miupa me kau koris tutu kota pe Aotearoa tu ke ke hoko ai ngau e whafkoeni koha whounga ke whakatahara e ki mau tōru ke mau teuteu atkoia ke whai ai aho mau lotpe atua onero maari ke toko ni mea fion longa mea te mau talanoa kei tupi hoko toa pia koe whakakuroa pe hoko koe whalotola pe hoko koe uki ki mau tolu pe hui koe whatongia ku mau hangat ki ai ki mua tapuak mai ki mau tolu hoko toa pia me programma kwa mlaki whakata pe koe ni e Christ ko alo mo wha mui Amen
2: Amen
1: Malo bito Malo e lau maari e hoi tutu ko toa pia apiako marifi mo si tapu kai ata mo mo mau ke ma fa kata tai tau pro kalama ko ia fini pe a ko ko na ke mau ke ma fa kata pe ku lau ke monu meta po aki no la ve ai de fin ke fa ko tau pro kalama ke u hiko e ta ta no pe ka ga me aku hangat kai ko tau aho ai aku va ve pe taimi to al pe va taimi ko au whahoa, paura moala pe mo inisi e foti, ae kuma kau whatahe pe fin, ke talatala noa ke. Ko ea inisi kai ke, toi whakaloroa ka tupe mo ke talatala noa, ko tau taimi, ke a talanoa pe ka ngahi a mea te whaikaha ta talanoa pe fin, ae ura ki pe ko e, ma te talatala noa whakalaki, ko e, ke uki mai a tau kai ngā pe mo e kakai, pe mo e kakoris tutuku ki he ki aho koe a korisi ai kutau hana ke ai ka ke toki taranoa pe pata wahe wahe pe kohi koe ka hoi tutuku na ume amai ki he whafini. Malo inis.
2: Kuia. Malo a kuto Paula pe ako se kuke whainga malieni ke whanga pe whatap koe a kuke oso o a whaki he whafini. Mo e hou aloto kuna tau toksito a mea ei. Kai a tā mo e whine mo tu ani ke kaunga kau pa mo koe i e polo ka lama ku ta amanaki ke whahoko e whia whini. Pea tui koe mea lahi pe ia ku whaikia e tokanga koe e whia whini ko tau hanga tu koe e ke teo teo tau aho ki e tau koe ni. Aia koe aho koe e kolisi wa manake whahoko pe he aho tokanaki koe ahavalo akosi. Ko tui mei mei taim ta tau pepe mo e tau kuosi. Pea koe ngahi polo kalama koe ke whai koe ki he aho ku oskamata hono fotutu u. Koe ku oskamata inga ue kia e ngahi vahe. Ange pe koe ia na tau whahoko koe tau kuosi o ku kei toi fulo koe iai ha mea fo ou. Ko tui kui ai pe fotutu ki he polo kalama koe ke whai ka koe fonga koe na tau ngawe aki. Na tau ngawe aki whakavahe pe fongi paulae.
1: Koe.
2: Hange koe mō mea iho e koristu tuk o pia ia e kole pia me fina e kwa le steni pia pia heke komiti. Mūka take o kau mai mo mea iko to ape fonga tonga ya ke ta ko to ape ko ta ta ka ape ki he vahe o ku ke fo tu a me ai ange ta fata ta ape he ni wai vahe loto o wai vahe saute wai pa mo vahe ko wai vahe vahe loto ko ko vahe loto paula o ku tu o ku ka ke ai a LSD Epsom ko one hanga kleninesi pe miua pe amoe whanga ki kolo takatakai e elia ko ia. Ai am tau pehe ko pehe loto ia. Pe a oku o si ai pe, ai kautaki i he ngahi vahe takitaha, ko vahe kolo, oku kau ki ai a Ponson P, ko North Soa, ko Nilini, Henta Soni, pe amo Dominioni. Kau atu ki ai pe amoe au loto atu ko ia a Maulos Kolo mo fitu, pe amo nau kau ka atu anu atongi vahe loto. O ka pau ku ke ofi atu ke vahe ko ia, ku ai pe e kore ka ki mo tolu, o ku ai pe ka utaki o kuna utataki mai ngai vahe. Ange ko sauna leva pe amo Mereseini, pe amo na tolu ko i ponso impina na hoko ko ia. Umo o si mea i koto kotoa pe ka utaki ko he ngai feitu ko ia. Ko vahe sau te, o ku utataki fuge he fai fekau ko ni sau ta ala tai muri ati ola. Pe au kau pia ia menguri ko o ta huhu, manleua, pa mo e tafaaki ko ia o fai ki papakula. O koutui o kou lawe i pe ui ani i tō lahi na unofo e tafaako e papakula taka nini mu mea. O nau to eke mai pe pe koe whewhi tuk nau kau ki ai. Ta koutui ko mea lahi au ta tokanga ko ke whamahino ka ki nau tōru. Ko ngahi vahe la lahi au fai ke tokanga. Pena e whae whenga ki tō au ka lani ka utika ike mahino mai ko hame e hoko. Koe kore, mō kau mai, ko hi he ku, koe ue lau e puna ke ki ai, koe uke a tō tā, aonga ki ha. Ma pau e whatātā e ngai tō tā ko ia, ko tu e whonua i ke lava ake tau tokoni ko ia whae. Koe whonga ko ia ke whalele ake a ho, o ko tu e uke whae e whotu tū, tok mau e polokalama e tō whahalave ki ai a mui, ia toi tala noa e whai amui. Ka koe kore koe o whai he taimini. Koe aho o whai a ia tōnaki, koe aho walo a kosi. Ka koe taimi mo e whai tuu mo ngai mea katoa toa koe ia e tau whai a mei mui ha mau e whotu tū ki ai. Koe kore koe taimini koe uki. At mō tolu hau e koli stu tuku ke mō katake o mea mai. Mea mai ke tau whai e tau ngā ue. O tui koe tō lahia ki tau tolu, pe tō iaha ni aha whamiria, po ka whanau i wawau, pe i he kolisi, koe ngā ue kou tau whaetai mini koe ofa, pe pa mō manatu ke fumaka na tau tupu ai, pa mō kolisi na whai ai ho tau na mua i. Koe ngahi, hae tu unga u tau wakia e ahon, koe au ngai au e kolisi koe nuk tau whai ki a whinga, tokoni koe nuk tau whai pao.
1: Malo, malo inis. Ko te kai kai ngai poi mahu i ngai au ke lawe ki ai. E pepe he ni ihi hake koe ni mahalo kau mai ki puke kohe o hawai, kau mai ki hantiri. Pena toko ke nau kau hawahe. Pea u nau longo longo ai pe. Ea o kai pe mea koe kau atu ki hawahe. Pea o kai pe mea koe ai pe e nau wahe. Pea kou lawe i pe ku ek ma tolu koen kei wai kato. O ku koula vei toko lahi, au pita au pita kori sutuku hei.
2: Uia.
1: Pea ku mahi no pea wai kato, e tua karan maik ma tolu. Pea ipe, aipe ma wahe, a ma tolu ma wahe tu. Kaka uhi koe, ni koe nako wofi ofi ati o karani, hangi hangi e mata mata itu o karani, hangi hangi e kauki o karani. Pea kono kai pe ke mensin hafi itu una kauki ai. Pea kuna u longo longo pepe hei ai pe. Ai au oke okay, vena mon ka koe fo yo tau tolu ke fai mo tau vahe vahe rewa ke fai mo mahino fi tu nau kau. Pea ko fepe ha fei tu pea vahe te kau ke ai ka koe kau mai.
2: Kau mai o kumahu ina Paulo.
1: Koe kau mai. Koe hana mena klawe ke ai he uka tulu ta e aonga ke. Koe ta tana ke ki tulu ta kotoa pe. Lava rewa o whakato e ngai tau mua me ngai project la lahi. Ai aru hanga tukai konisi ka hau. Pea ku, ko tu koe mea whakawhi e fia ia e, ai whanau mai konisi. Kolo aini koe mahinan whai aho walu o a kosi, ta uni ai aho, pea toki whanongorongo mai ai taimi mo sei tō ka ku mahino pe nai ringa ang bahin mai fuke ngai tau mai koe pa o tahu pe ko tu ngā papai pe ko kake ka kono wha katoa e toki mau mai ai ai whanongorongo ia kuia I he amuyangi he vaveni mai pe ko tui ka pai hoko tu mai tala noa ki he ki ngā hinga aue koin koe nei lavat kia e palestini pia mo sauna rewa aina whai wawau. Ko tu mele swipe lau kia ki mua ka au nāu kia ipeha ni ihu kai ke nāu mea ko tu ki update vave pe mo nou nou ko la pe ke nāu ilo pe ke mea tau whanonga he tai bini ke oa ia ha taha ia ku tō mui o kai ke ne ilo pe nā ia e tau mea na whakotu I wawau. Ai ko tu maho ina pe ke mea ipe heo I kosu tuku, ai tōkunga, mai hala whanonga o talo tonga whanonga e tai mini, ke lawa ke tau whanonga whaataha pe. Ke kuna kau mai ke ngai polo kalama pe I kai, ka kola pe kuna ilo ki ai pe ngā ue whai, ke lawa pe ke nau whie maari e te. He malawa pe ke hanga he nau whanongo, ke ngai ngā ue kua lawa, whanok lahi ki nau tau ke nau kau mai. Ke nau kau mai ke tau polo kalama he. Ai ku, ki lawa mai mua inis, kamole mōre kia, Kautu peo ke tawa I pe ai prokarama koe nei whakatu babau kama project lala he ua ai ako whai kia hono hono whakato ehe nei paisteni, malo
2: Koe malo apito paula pe ako kautu I koe me ai au fotu te ringa ke ai ai hau ekolis tutu ku I he ngai ahoni koe hui koe whenga koe nga tau whai koe I he aho koe o tau kuhili. Pena o tui mō mea I kotoa pē ho ekole sutoku nei mau e tau se miti koe ia. Nei osia I ngō a project nei whakotu e kō miti ke whai kia I ngā we. Pena kua tui au ia kua tō mui e tau talanoa kia I kua os mea e ho ekole sutoku kotoa pē. Mihe ngalu ea. Hange koe mō mea ki ai koe lock computer koe mea laita haia ne whai kia toka ngā. Koe fotu koe lock computer, koutui koe motol koe ane mō mamata ki ai he ngai atanai o mai he Facebooka. Pakapau ne keke mō lawa mamata ki ai ka te watu pe ki konga si. Nei lawa atu e whina I palesteni o whai hono nei. Whakafolau whoke computer ia o awea tōki wawau. Pea osko ia, pana e koe ave koe ngai komputa, ave mohona o ngai test ke hiri ki ai, alu pea moe ngai sea. Pa koutui na mō mea kotoa pē ke aho koe nei mea tue tamasipri nisi, ke hufi koe a loki ku os mau mai, tesi kotoa pē ku os hange pē ia ha loki I Nusilani Paula e. Tōunga koe lō ki, pia mō ngahi mō, tō koe ngahi kompiuta, si ngau eak mahe whānau, os māu ko toa, a laptop, tō ki ai pia mō ne kipoti, o ki ai pia mō headphone, o ku, o si AVP mō iana, mea ofa mai, mā oe fine kipa esteni, fei tū, mā mā ake, o mai mea ngahi nau ngau koe, a pene, o si AVP ko toa whakahoku. Koe ngau e koe, kiono fōtutu, nei whaia he, ko hou, kolistutu koe wawau. Koe māu koe nā whotutu, nei toi alea I pepe mō tangata IT, ke alu koe whahano whakahoko mō mea. Māu koto koto e ngai mea koe ia, pia toki mea atu koe tamasi perinisi o whaihono hufi. Pia hange koe ne mō mea atu ki ai koe talanoa koe ia wongona, nei mea atu pe tamasi perinisi ke whai hufi e loki whatamu palesteni mō mea. Me atu pe ongo ki I fuifui lupe ia paula ona mea ki na ua ke kompiuta kamata e na lomi ko hi e na fiefia koe si o ke ngai mea ko whakateknolosia ko au kia ongo kolisi e. Oko na hau pia nawa ko ia pa ia mea pe tamasi brini si a kole ke palesteni ke oange mua ha lok india ki he ke on ki tamai ki ke na ngawe aki pe na wai tonga hana foki ki ai. Ka go tui ko ngai mea ko ia ku tō mui foki tau tolu wano to ki tau tō wako ki mua. Ka koe tō wako koe ne tai mini ku na mea I lele ki na tolu ngai mea ko ia. Ai lai pēri ako he, inglisi ko ia ave ko fotu he ngai kompita ko ni, ke ako mea I tau whanau. Ko tui lahi e na wako o mao pei he lea, ka keke lava I tohi, ka koe lai pēri ko ni, hangi ko ia na mea ke e finik pai seni, e lava tesi me ai le volo inglisi ko na wa ki ai e pe te lava pe po fa la la ka ko e na u e na wa ko ki inglisi hangi ko fa e se mo me a te na lava pe o e nga i lea ko me a ko ia pa na wa ko e pe po la ma ko pos foto pe ko e na lava pe fo ke fine pa stenia o o a ko i pe train pa mo ka fa ya ko ko te na u fa ha no a ko i ko po la ma lava ko to ko to na i me a ko pa si to fo me pa steni pe a i ka nga tai na foto ai pe han ko me a ko ko starling ko a pe ko ha ai ko e ke ke lava ma a ko hi ko ko internet i fo ki va va o fu bye bye a pito ka a ve pe me a ko nyo foto tonu ye ye loki ko ye ye apiako ko hi ke ke tokoni ke ke internet ko apiako na nga o aki pe tokoni fo ke programa ko ya anga ta ave programa ka pa e ke ke nga u e ya ko atu ko me ko ko tokoni ke fa va ve aki anga na nga u me e ka nga ta i ko be fa fi fi ta ha ta mo ka ya tu ke project ko ke apiako no fo ma u Oi. Oi, time ko na ku ke fa ka nga ta mba ke ai polisi ko fa nga ki. Mo e anga pende tuk tuk ya ke va papa na mau fo ko tu ai. Pe alava mai pembe i ak mo ki fa molu na ta ta na ke fo i va va e o fa wa ke ki fa molu. O mai mo ya pa wea ni ne ke ke lava na mo e pe i lalo pe fa li ki. Ko e fa fie fie la hi e va ka ya tu. Na e lava te ngai mo e anga ya mi musilani. Eko atu ko ngai mo e anga pa e na e anga te au na yonu ho futu. E mo e anga ko na e hami. Bagoi ave ga mo hanga ko ya o se alat pepe mo hono faga molu bagoi alat mo no faga molu alat ba to mo hina una ko ke nga we ki an ko tu penu ko pilo mo ko to ko to ai me nu silani bagoi ta ta la no ko ki ai paula nei kai kwa me na e hange ko ko ta fa a ta me ni ko ki ta fa la ma ke fa ta ngai me fo o ta la ba tu ke ne ni o mi me ai ko ngai me ko ne ave ko ki ata no fo ma u me fo o ka to Hangatonu mai pe me e fale koloa o hangatonu ke konteina o hangatonu ki baba. O pako tui ko e kawele leia e koistutuku. Ko hike mea mai ke hau e koistutuku ko anusilani. Ko mo wivi e pa mo tokoni na mo fai na mo fratangi atu kwa kaki motou. Yo mau aho hita uko osi kono a ngaya. Pako tui tau fiefia ko toa peae. Kapau tau fiefia ki tau tolu. Na tau fai e ngā weo whakafolau. Wanoa ki lau tolu kuna si whakoutua o ngā we ake ngā hengi ofa go ya na mō awe atu. Tau tui ko ngai ofa go ya koe lau e wholofolau. Pei taha mea te tau mō ua ke fai paula. Tau mō ua pege fai ha ofa. Pene ongo ku ave ofa ku kai ke tau toi whakasio po hai ku ave ki ai ka koe fuaki koe mō loto fuaki koe tau fai koe mea umahuna.
1: Malo. Tui
2: ko me apego lava o lave a kiai ke pocheko
1: avi ki babahu. Malo,
2: ya
1: me apego lava o lave a kiai ke pocheko avi ki babahu. Iyo. Ko tui ke hangepe lava kiai. Ai lava lirei, ai pocheko ni ono fahoku ki babahu. Ko tui tau peke fa malo iya itau tui paiste ni. Heke mamafa ngawe ko ni ko iya nani fuisia. Me kai nga tai lave i pe ai kai ke mo ilere si no ko ia ko loto aki ke fai fatogia pe aku kai ke te lau e maha maha ki ne hanga o fotu tu lere i ne taimi ke alo ki taimi ma lolo ai ako anu silani ke lava ke fai e ngau e koe ni uhi i wawao ke lava ka kato pe a okou Mare ia uia i whakatūtū pe ia na e whai ke whaetau proche ki o taimi tonu pe ia mo e whai atu e ai Toronto Century i wawau. O whiunga me mea kai tāma pilini si o whakakato koto ai pe, naka kaha amanaki ki ai. Ai tau sio pe ke tafe le rei pe e ngā ue o whai paku lau maare le rei pe hono whai ngā ue paku tau sio pe ke ora koko au ki ai. Oko mahu inga ia uia ho lawe. Nā mō motona e whakakata amaka i kore se fine hea kon nofo. I he ngāhi mohenga wa apapa pe. Nā ngāhi whakaporu ko tufi pe wawae. O tau sio tau tōria ka kehi ko eaka pe whakia alo e kua ngā e pe he pe. Nā i ai a koe pe akuta whakaam ke au ki ai. Tau whakaam ke au ki hafua mohaola le leiange. I he tau whanau ke tūnga wetai mini. Ka pau ku ola lelei, ai mohenga wa papa o ta faam ke le yang ai na fa mo ru palang e ho ga mala klau ke na ka ka o ga fa res ken hen na ka ga ga ra tsei la na ha mohenga mo vari mo tu pen ofi ofi ba nau nau ko ta pe ki a pe ga lo fo ma o pe fo ga ta pe
2: oye
1: ta ha ni mo u se ya mo te pile mo computer ka ta na a ga ke lo ki library na fo ga ta pe pe ro tu ne na fenga mari pa fango fu nga o mo trata IT me nu alo fa ka no fotu tu e nau nau ke na te kai ko to pe me ku ha o fa ke ka ko ka me atu fitu fi ke o atu e ku atu wa ya ko pe atu ku hala no pati ko e ta la te me fo pa ve pa te fango fu nga nga o ya o ko to ka nga o ilis ki he ki he ki he tala no ko na kamata aki ma hui nga ko ke na ka mai ka pa o ulama pe ni e ki tau tolu koe ni na ikaisia ae ako, ke whae ngai whiinga koe ni. Ko la vei o kei kakai kakoristu tuku tō lahi i mani fihi mo siri kutapu. O ku nau matao tau hi ngai tafa ake hekehe. I he ako i ngai tafa ake hekehe. Oi mo ui, o ku iai whaka amu, ke nau kaumai. O ku iai whaka amu, te tau lava o... o tu fra taha pe tau fiko po wa ke la ba na o mo to na o le le yang e polisi o ka pa me pa o ma tau kai ko ni e o kai pe ni ma lo pe ke pe to ta o fa ba pe mo e to na o ka u a constructo la to ka fa ta a ya ke fa ka o e ma inga ka ke na o ka u mai e a ya ke fa ka o ko e ka u mai o ku o ko la ve i ko to la hita o ta ko stu tu pe na mo ko stu tu pe ko to la hita ha to ki la lo o ya o ma ho inga ke la ka u mai ko la ve i be fo ki o ke to la ve i fo he facebook a ne fiafi a le po fla ite a ne fiafi na e na i ai e u fla na kapulu ko ave ki mai fi mo si ta pa nga ga ta o ko sponsor ni tangataka ko manno risala ta mo risala kava training ai ago nego una forma la toria i ki kalap ko ko royal blue ka ka uhi pe ha pe fo ka kwa wa o fa ki baba ta ko tu ko fa ko lo pe ka ta to lo nego una aula to lo he fo ka ko ko fa ai kalapu ka fa ai fa to ki ko ya na fa ka ta o fa ko ya ka ka ka ko la ve kai ma ho na ka ka ba ai ago to ko fa ko ni e to kilalo o e te ka ke pehe ko to kilalo e pe to kimu a to e pe to ke ke ai o ia pe ke tau ta ta mai fa ta ta pa tau fe ma o ta u ka kai ka mata ta na ta fa ki o tau fe ma o fo mata fa na ko ta fa na ko e di lahi ya he un auto lahi ya pero ni ko ko ka ke fa ta ta ria ke ke aho e na fa mai fa fa motor fa ga mari bo fa di mangere ti kala puele tau fa nau o fai ha ofa pa to koni ai e ka pa pe ku i kai kala ba ti ai me ang tau aho e tau se tau la ki ai ko tu ke ko fa ma fa na ba ba he tau se tau la ke na to u pa ko no mari fo ke tau la ke na to u o tau fe lo nga ki pe i lo be ka ta mai na sai he ka ta ba ko na kai ke sai se se na sai ang e ai aku io o ke ko fa ma fa na e ba ka ko tu ke faka koloa ya fa fini tatala noa uki pe hata uka kai una foka ta por kalaman ke fenga ke uki mata uka kai ki o mai ke aho o ika nga ta pe to uki mu a tu to u ta tol mo to uki mu mai mo to uki mu au pito ko tu u o ku faka fe fai ta habe ta ta habe ke ka u mai ke ta u ke ta u aho fe fi ai pe pa se di ka mai to nga ko to pe ko su tu ku o pe fo ke ta ta fai ka u pure sa su sila ta na tonga e tiona oku ko tu ya pe hamete ke te ta na kma u la ve ta taimi te pe ta mi te nima ta la la ve pe ta ta toki faos malo
2: o po po wa tu pe ke pe ago ke la ve mai kai sa sikao o pe ke ta la auto u pe te ta auto la u
3: fa fa ka ta ki pe ka ta ki fa fa ka ku la va ta taimi e kulava minute pe wani mak tu minute ni mako e ke faka kakato ato aki eta u tu aki me me ma winga foki go winga ko tu aki una wanga totong eta fo i fa mataka Kapoio. Fa malo at malo a bit la valele da puta ma. Malo.
1: Malo te vita male pa fa gambare.
3: Malo. Malo. Ko e tap dai ku o se tamunite wanima pe a mei hefa ka o atu e tau ngai tu aki. Hafe ni ma ko programa fo kia pe a mo community va henga Waikato ta kanga e tau fo e fa ka ho katu e melin ta falele fia fini. Malo.
0: Pana ononga whakataha e ko listutuku sa Antelu o Aokalani. Ki e ko listutuku sa Antelu ko toa pehung mo whanongo mai, o ko whakafofonga I a tweni ai tala whakatahani, ke mo kātaki mua kai whakawhainga maari e hifoha mo taimi, ke mo lava mai ke tau kau whakataha mo pō tala noa ki e tau ngahi ngā aue o e tau ni. Kua meiwa e ua ai tau ni pe mo e ngahi o ngongo meiho tau apia ko mei tonga. Ki e ngahi wā he ngā hono kotoa mei North Shore, Grey Lynn, Lototonga, Epsom, West Auckland, Central Auckland, Mangere, Otala, Otahuhu, Papatoetoe, Glen Innes, pe moe ngahi kulupu whakata o wako, Tahiva Fitutaha, Valutaha, pe moe Valuhiva, Mo koe pe ko listutuku o kua awatukia ia whanongonongoni na ake ako sa Anitelu. Ka kuke whainga maarie ka tāki o lava mai ke tau kau whakataha mo tau whiilo aki ai. Ok whahoko ia e ato o naki wa tolu o me, Taimi koe taha e fiafi. Feitu u koe holo e apisiasi me to tisi ko vaine mo onia. Tuasila, Whikatolu Hivavalu, Richmond Road, Grey Lynn, Okalani. Kia toi whakaiki iki kātak whetu taki mai ki he ongo sekeli tali ma alo mo e whakapāpātu. Liline I nia vailea I he noa wa taha ta whanima nime nima whetu taha. Pea musiosi tupo uniua nā paa I he noa uoua ni maono taha tolu tolu ono ua.
4: Romo hoi ki atu mua ki whanonongo ia koe ni me kulupu a kautou rekareka We the People New Zealand Community Incorporated ki Wikeni. Ko e tau porokalama whakamalo sino mo whakawheohi o whakahoko e BM he Star Hotel tu asila Toluhiva Ua Great South Road Otahu Auckland. Ahpure lulu e wiki katoa pe taimi hongofulu AM ki he ua PM. O kua tā e porokalama ania ke tiki nao tolu o kui kai mauhoa pe ku osi mauhoa pe oku pe ukei whakakaukau ki ai. Aki mautolu o ku maangalo mo ki mautolu koe au kei manamanat. Motolo tai lata mo nofo lat ko e whainga maari e nia ki hono whakarere I o ngahi kupu ko e ni o e halafononga. Ko iai wata e whakaafi loto maafana ke kautou leke leke katoa peo loto Aokalani ke mou mea mai ke tau. Kau he porokalama wha maalo sino ko e ni me whakawhiohi he ko ho moi lere I mo moi fiafia mo toia a We the People. Whapapatu pirikita noa o fisa fituta.
3: Whainga maari ko ni ke o atua I e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me I houma. Kanolelei au pito merie pea e toe lava ke tiriva atu ke kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka o petitovo finau. PS Facebooka o petitovo finau. Orea ki ai, malo.
0: Ko e whanamonongo ke he kāinga veitongo kotoa pē. Na e whaiha whakatangi mai ai Officer Kolo pe moi PTA o GPS veitongo, hami sini kosi ke tauhi aki ai apiako. Ka okwhai ai kalapu I e pōtoko naki ko e ahotolu noa o e mahinani ki he kalapu taripaya I o tala. O kukamata I he ono e fiafi ki he tahataha tolu noa. Fie mauho o moutoko ni ko e uhi ko e whakatangi o kufai mai mehe e tau whanau. Te maulae ve atu, Palestini, pia mui kau mehe mipa halafu o lewa Aotearoa, I he pōpule lulu kohono wa fitu o e mahinani le tio tatau pē. Whakapapa atu me Palestini pia mui kau mehe mipa kalapu halafu o lewa o kalani Aotearoa. Malo.
3: Ko kore whainga maari ko ni ke o atu ai a ki whanongonongo ko e ni. Nei toki tau mai e ma fwoi mea kai pe a mei tonga, ko fwoi talo tonga, ko fwoi manioke, ko fwoi ufi, ko kaho kaho mo kau meire. Ko tanga I hopa pe a mo lai pere. Ko ki mo tolu ko ia mo fi e mau, mo fetu taki mai ke fika telefoni ko e ni, ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa ki hono whaka iki iki mo tu asila e mau me e ai. Fika telefoni, noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, ki hono whakaikiki, pa moe tu asila koia e mau pea miai, malo.

0: Toimini te wahiva pea hoko anima. Tau hoko pege pologalamba ko ia ai kainga tonga, vahinga waikato, pea mo melini tau falele. Melini malo tau mao ai ahoni. O te whenga mare ko nike te koe, ke whakahoko mai pologalamba tākanga e tau fohe.
1: Mahalo a pito linda manuatu be pege te vita maka e mau whainga maari he wikiu a kotoa pege whahako atu e mau polo kalama. Ka ki mua ke tau hoko atu ko kore pege kamata ka tau lotu. Unu ia, ka hako ia, ukune manatua e neongo mātua I he taimi, ukune whewhia I pamoe otua tau lotu. Ukuke tokai mā nanga e eki. O mau ngāhi ni ma tau tapani, ku hiki hake ki he vani ho I fuā mo I fuā ki o whā. Alo o whā ki mai, nā malawa, ki whakafonu ki nā tōru, a ki a ngāhi koloa fungani ho fufunga anga o whā, mo I uni fuā ki whai manawa o whā. Whā mori mori I ki mau tōru, be mo I mau ngāhi tamai, be mo I mau ngāhi whae, be whakakato mu, ha whakahinga me a pē ku mau whakaamua, mi he o seni ho o keresi mo e anga ofa whakalangi. Tari a mua e I koe ofa anga o maungahi loto, a honu kotoa e maungahi ngāwe I o alunga. Koe mo oni, ko koe koe maalohi tau potu, koe maalunga taha, koe tae whakata taua, koe mā te fua, koe whai whakamore more, koe mo keresi. Kore I bēgi hūwhanga he ngai whakatapu na I kamata aki ai ngāwe a ngāwe aho. Kai a tā mai motu ani ki whakahoko atu e polokalamanga maheni whakawikeu e tā kanga e tau fuhei ki he whiawhini. Kore I bēgi u ngāwe aki ha ngahi rea whiunga mo mahino ke lawele leo whihoko tāke a motu ani. Mo ki mautolu o kumea mai I he ea o ngō ki he polokalamanga. Lala a bēfunga waikatoa moe ea moko moko. O whakatatau pē mo e si ngā aue, a ngā he tamai, he tapakotoa pē o māman. Ko e amanaki e ke tau whakamanatua e ngā he aho, e ngā he tamai a pongpongina, la e ngā he tamai kua tō tau, ngā he tamai e whare o mamahi, ngā he tamai e ngā he prisone, mo e ngā he tamai o kunau ngā aue whakautu mauku, ko e uhi ko e lei, o e lolo tonga mo e kaha ue whamiri. O atuai e talamonu mo e poupou kete ki mo tōl kotoa, mo e kaveinga ko e ni, ko e manatua pe o e otua, ko ia e mauai e loto a e nonga. O whake mo mao mo mō ngahi whamiri a whiawhia, nonga mo feo whaaki. Ko e tau polokalama ki he whiawhini o konga lalahi e wha ulo aki ko e ngahi o ngongo mi he tau community, ua kamata ki whengau aki e poate community tō ngā mo e ngahi kautaha. Na unga aue ke toko ni e moili le e kakai Pasifika. Tolu, whaiha, whakatala noa ki ngahi polokalama lolotonga, whakahoko I hemitoni atā ke kaua e kakai tonga. Kono whā ko e ngahi ngā aue kua lava, me he tākanga e taufuhe, I he wike ua koe ni kutoki mariu atu. O ngongo mi he community, ula ki na e lava lele e ngahi wike kua mariu atu, hono poropolo ngahi tautu kumala, na e tokoni e poate tala city community tonga I Hamiltoni hono whakaivia, a ki hono whakatau e lai kumala tufa ki si whahinga na nau kau atu e ngai tautu kumala ke heke he e tolu I Hamiltoni. Ko e tautu kumala o ku iloa ko e pikipiki katea vai vai merenga, tak ngā ua e a pāunga tupou, whahoko e nau poroporo pe fuaki mai e pini kumala e ono, o la vea e tāhine ana seini tupou vei hola. Pehe ke kau me mipa mālōlō ai poate tonga. Ai e ko toke tā mefinau whahu, pehe ke toke tā sangatanga mai langka whanonga, pea mō paea si stoutai, ko whakahou ngai si nau ngā aue, whakaut mauku hono langa hake tau community tonga I Waikato, he tā ue ne ono, pea ko e toenga polopolo, na e lavea I si kau papalangi anau tolu, hono takanga I kere kere. Pea kua tai pē talamonu ki a pae asistou tai e whao family fo ou kua whai. O wha ke tau maringi atu e hoi fua mo e kresi ai otua, ke taki whanonga he vai hala fo ou, ko ke whiri mo hoa whanga. Na lawa foki mo e polopolo ai whereoko o Waikato, mo e tautu o e siase kaumane o ne ngā hoki mo ini, lava le leia e ano tufo tufo ki si kauto ule kereka he mitonini. Ko ia ko whawhunga I atu e poate e mau whakamalo o loto hounga, he vai vai manawa ko mō whakahoko, ho mō ngai whamiri, ki ho tau kā inga whanonga he vai kato. Nā e lava te motu ani ka kui kai koe kakato en, ki he ngahi kulupu ngā ue a poate tonga vai kato, pehe ki he ngahi kalapuka.

Leo Mali e toa o ko a panlolo pe a mohe noa fatawangi pina molele ya tu ai ngai polo kalama ko ia na e o atu e ahoni ko tau taimi kuo hoko totonu ai nima o ate tau ki foi fasi ko ni ko disi tu tone mihe kautau te hina ko ia iongi pe a tau tok foki mai.

0: Tuku mai to lima ko meni tawa kita fani minute te kaam te chalayo no. Ye te taimi te ne ko toko mai hoki te tamana fai fiao te ne ko toko mai hoki lunga ya maunga waulu o ka matene ye te porokala me tawa I te afiafi te ne whakatalofa tawa kia maunga I te afiafi te ne. Yo talofa maunga.
1: Talofa fala.
0: Ia, ko te kua tuki te koe, ke pa mai tāpolo kalame, tala mai ni koe tāpolo kalame te 15 ni.
1: Pastai, tāla fa tūvalu. Abela fo ki pānau, tūvalu e whakalongo longo, I te whakasala launga te, te leo tūvalu, I runga I Nusila nei. Pikie tāla fa te atua kaulia vai mbātou te asu, nali te nei. Se, Muna ko otsi ni maa fa fa wina ko te megfe. Sao tala fakata si tato. Iki aso te ling. E maua mai te tusio ngā luenga I te mata upo e tolu ko te na foyu po momua ki whakangata mai te foyu po e sifulu. Tau e tani tonu me ko otsi ka tolo ko ulua ni maala mala mai te tala te ling. Ka e fia mai fua nawa te foyu po e fitu. Mo fai ata ko sao tala ngai te fia fita ni. Sao tala fakata ranga tato ki. E tala te nego te tala I te mataloa ngali. I lo ngata sine o lua. O te vae kala te nego te mata o te whaiupo e fitu e whaipene. Puka tu iei a peitelu ki tona lima whakata mai o whakatua ke kilingo. I lima whakata mai e tasi o feitu ta aua I lo te tola aga whakelisianu. Aua me te lima whakata mai I runga te tontonunga mai te whengainga mua, wau te whengainga fōu, te lai tau awe whoki me tino tani tonu, me te lima whakata mai e whakawinga ko te lima te ola. A ko te lima whakamaui ko te lima te lai whakaringoa mo ko te lima ngoi te matu. A whaila te lima whakata mai e maua ni te ola. Te ni te pongai ni poke iei e peitelu ko te lima whakata mai. O te tino ko olewa ne mate. Te chino ko olewa ne kiwi, chino ko olewa ne se ile, te chino foki ko olewa ne mafa te ngalanga. I mafa nga masani o te olanga te ne. Ka saiko ko mafa, tou fui chino ko mafa, je me whakauta koe ki kako mene. Mene a venga, mene a monga mafa, o te meke yamu ne koe. A tou sale, Te lai maasani koi ke, mo te makini e whano koi ngei, ko isi loa, se lage. Maa whai tō fōtino ko whakamawha, iyo mo ko whakauta atu ki hakoe, a mea ka tolo koni. Te lawe la o te teaina de nei, I te mataloa ngali. E whakamatala mai, I te tala katoa de nei, ko te lima whakata mai. O ia, ko se malosi. E lima whakata mai te lai maua I te ola, ko se ngā lua whakalei, a ua moko malo si atu, a te futi malo. O uwiwa mo whaiwhai ngā kola, e tao fine ia tau whano te mua I te olanga ngali whakateananga ne whakatoka, me tau atua, ke ola tato iei. A ko whakalate whaeroa tato me tau lima whakamaui, I o moko tau feitu whakamaui. E te taimiloa, ne maua iei ne ia, a fōri ngā fōu, mai te leo whaka Jesu te lane whakaonga ne pētelu mo Ioane whaulu watu ke na Jesu au mai ki au o tou amonga mafa ai ka hawatu ni au o taku amonga me mā mafua I ko nei eiloa nei loa iei me te tangata te nei mafai ko whakauta ne koe amafanga o tou olanga te Jesu Kristo o tala tala ni diriki mai hilo I konei te tala te nei. O whakamasaua mai whokia koe tūmanu. Tau se e whano ki mua, mo te lawe o tō olanga, mo te mafa o koe iru mai whakalawe lawe uke o tō olanga te nei, koe lawe I tō whetū whakamaui. Koe lawe I nea maui I nea koe te mate. Koe koe tosole, me whakao so songa, mo tau mo whaina te whiri, o taki koe ki amato. Ako te eola o tātou e ola mei, Tato e ola ia Jesu Kristo. Ave tō lima whakata mai. Toi ave tō lima whakata mai ki te aliki ko Jesu Kristo. Ko te mea. ke ave ye ke na te lima e ave ye ne koe au anonga ki te aliki ko Jesu Kristo ka ke na te lima e au mai ye ke Jesu Kristo a te amonga mama ke amu ne koe se la ko te kimi se la ko te unofo lema i te mataloa ngali a ko te ave o tau lima ki te aliki ko Jesu Kristo e maua ye ne koe a te amonga mai ye Jesu Kristo faftai te aliki ko maua ne matou se afi afi ngali o faitalo sanga mato o sautala mato ki tau muna te atua o whakama saua mai fokke mato te atua i te afia si bene me koko e fua e ngali e te oranga te tu sanga mbolo kalame a whana ue ngā lue mo te whakasala launga te atua o kope mo tu sanga ta ua e tau o nofo uta ia i a whana o te atu whenua te atua e ala i olo tau whakasala launga o te mea ke maua ne lato koloa ta ua o lai ma whai o maua ne mato te aliki te whana mo te mana ngā lue ngā ka te tausi me koe whana o te atu whenua te atua, mai konga e nofo i nei i lato. I konga e nofo i nofo i te kau mātua, konga e nofo i lato i lote te kamisaki te atua, o loto u lima whakata mai, ke pēna fō lato te akoe. O te mehe whakaoko mai tō lima whakata mai, te lai mau e ne mātua te mamanga, o te mafatu, o whakasalanga, o lai mwhai ne mātua, o te mehe ke lame te matou whainga malanga te akoe te aliko Jesu Kristo. Ara salamu seo mātua. Ke o mua tariki, ke alofa koe, a hoa ko mato. O te me ke ilo ane mato, o fuli atu, a ke ilo ane mato, o tuku atu, o mato uri mafatata mai. Ke ingo Yesu, o kawa te mato nei. Amen.
0: Ia, me kia tia liki mo te whakau, mo te apapte nei maunga. Ia, whaftai lahi lo mo te whakau ngali tēnā. Ia koe tue tau whakatau whai te apapte nei. Ia maunga iei ne he update, e pia update mai ne koe tau tina whakalongolongi te apapte nei. E winga mo te lua e ka le sia i lunga i kona i whangarei. Ia ne, ia, polo ka lami a koutou ko. Konoho ne i tātou i noho ngalo tu te tauhanga. Ia mo te tauhanga ko i toe. Ia ne, ane o tau polo ka lami ne whai. Ia me ne, you know, a tia kenga ko ulua ke kumaki te maa hina tene kamatanga tau hanga i kanea hokia mea ia paka moe moe ko ulua ki ai ko motea mō nai mahina kone ko i toi tau hanga maunga amale mole
1: ia whaftai whaftai pia pia fokia o sau talatu i te afia fide nei ia mai ko nei te matou feituro te nei i nunga i whangarei
0: whangarei
1: ia tati lo vakata sine koe te laia sene whano ko te te aso mātua
0: mātua
1: ia mātou ne whakamanatu ne mātou te aso mātua pe lalo mwe ka lesi a katoloa ne whakamanatu ne lātou te aso mātua te ka lesi a kisan tūvalu tātou ko te aso tāu aloa te okonga te tala leki tūvalu
0: ia
1: e fui fui lua la a te whakamanatu kan tātou te aso tapu te neko te whano kai i te feitu o mātou me konei, mātou ne whakamataua ne mātou te aso mātua. E se ma whai o ngalo e mātou te aso tāua te talalei. Te oku mai ngā te me whakata. Te nei, paina tātou i aso nei. Ia, o te polokala ne mātou mo te aso mātua e tausanga ne whano. I te teme teme mai aso ne whano. Tasi o polokala ne ngali, ne whetau i mua. Te kāle sia, ne whai lote nā lotu. E si nena sui ne, e si ne postbook ina ua te whainga aloto mātou.
0: Okay.
1: Kae, e te Facebook. Kae,
0: Facebook o te otoe ka ale siya, mengo tau Facebook lo personally.
1: I taku, taku page loa.
0: Ah, okay. Yeah, yeah.
1: Tēnā, ako the community, tū valu lunga i te mato kau motu. Pakatoka nato ua te kainga mo te tūtong te lunch.
0: Oh, wow.
1: Mato e loatu ki te konga e whai e te lunch alato. A mātua se ai katoa lo te tonga tai whai, no whakatoa lo te potu, whakainu chi ne lātou, whakaafe ne lātou, whakalei, whakamafa ne lātou, ko te mea ke lawea mai ne mātua, mai a lātou, se koi ane polonga, lātou se koi ane, ne chino fua kola e, no fua fua, ilo tui te whale, au no mo se tāua, a te lai ne whakaasi ne whanau ke te tāu, hoti te whakamai lātou i te uala o mai ki te taipola, ko te lo ne whola ne lātou te taipola whangaringari, a te whale mai mātua ilo tui te, ai tua talavo moloto ula faka safe ka upa to to matua faka no fu kilalo fai te fastai tamana fai mai te fakato nunga te temsi a mato te temsi mato ko tamtane ko niti alesana sumtane tu balu ne ola kai kioa
0: viti
1: fai nye te polo kalami fai mai te nafata na polo kalami fai pene tamana tu kato loko to gruma olo as olo goto wavanga fesili gei me nami e fia kaila tau kei.
0: Oh.
1: Whana gei koe.
0: O ahu te, yeah.
1: Tū katoa lo tabana mo te loto fia fia mo te nana.
0: Oh.
1: Tia tau tua, mō mātua I te aso rātou, te siri kia rātou a wanga, aso rātou tifa, hāngai. A pia tī ngā rāte, ko kai, o whai I ngā unga whakata mātua. Nei ta mana I te olo ngā wāsu mei rātou ngā kai. Asu mei rātou ngā kai fia kai.
0: Fia kai rātou ke ai? Tu mo te wā hāni, ne?
1: Pera rā, pati kata mātou I te ai. I tāanga, ta mana. Ai te lala, te aiki, a koti te whakatoka, te tamana, o tamaliki ke maulo asu mea kai fiakai ke te mātua.
0: Mātua.
1: Ako mea kai wane asu mai ne te tamana.
0: Mai alo.
1: Ako mea kai koko te ia, mo ke pere rea, pakalei mora kai hini.
0: O ngali hoki.
1: Ako una mea kese a fiasianga ne whakamanatu ni tātou ilo te astapu tene ko te whano, pakatasi mo te gale se ki san tumalu tātou e. Tau aquí de aso famanas. Ai mai is se fono tanga te pulenga de fakatoka de kautasi de fai con ei de moto fakai.
0: Oi, eto no.
1: Mai foki a Galicia. Oh, fai ma fo fonga mote leilo de olanga fa kelisiano mo olanga tal tonu da to. I lunga loi con ei ni sila. Fia la sio pagailo tu mene pagao como ei de plestene de Galicia San Chuvalu. Atse kāminga ki lunga I tema whai mātou o loatu ki te whanolasi I tūvalu whakalongolongo se o loatu o mumata aupuka e o lo whakalongolongo I ko te mege te whaai ke whoki eia te wā fia fia o tino tūvalu ngā lue whakatasi amo whakatasi, ati whakatasi a te mālo te atua I loto I tea I te ngā lue ngā te aliki tāra ngā liki I tea whakatokāra te nini, fia foki a te tofulo te chino mdena puke, mdena whakatokāra, mātou foki ngon, fia ki mātou ki te ako te olola ki tūvalu ki te whano kondi ko I awhanga tu mei ako I se sāsale tāpo Jesu sāsale te kai
0: kai puka ki te li whakatamai o pētelu ke mua ingoto ki lalo ai koe, ai koe. Kai a whea, what's so what a hea te mahina e whai e te whanatanga lahi a te Galicia, maunga?
1: A kumuna mo ko te whakauti ma te mahina, ne?
0: Oh, really? Oh, wow, that's such short notice.
1: Te whakauti ma te vaiaso whakauti, kai pono te vaiaso mo, kai te vaiaso kāmata, tia?
0: O uni.
1: Tēnā ni tako mea masau atu, kai ponalo lau e ilon lau atu, tia? The time to know the phone. I don't know if it's a 5 classing of a fair go to me. The Malanga gave the Walla to all of
0: Oh, okay. Go on, Alidena. Okay. Well, go on, Alidena. Tao how David. Kayaka, Tamahina going to go to toy. I need by in the door. Polokalami go to my for war. Oh, 5 million.
1: Oh, Matonico, come 5 million. The community, ne? Mato lai kone e palo e te ilo whakatasi. Mato e se maga e lopa te nafalo te lotu nafo te community. Mato e...
0: E fai whakatahi lo tau mea.
1: Fai whakatasi lo ao. Mea e fai te community support malos in te lotu. Mea e fai te lotu te community support malos in
0: mato. Ko ngali
1: te. Mato ko fatau fai whakatu o whaka te homework center beam te homework center te nai fai.
0: Ok. Ko ngali te na.
1: E fai kone ko I fai fai o lo tau polo galame I vai asta kitasi. Para mga saning o tamaliki, mo ni na I activities ko lang mga fayo.
0: Talanoako, ne? Te talanoako tena.
1: Talanoako. Nara, ni ka fayo fayo fokyo faulu ko tina ki mga fayo. O fayo homeworks mo tamaliki.
0: O nga ni, pagamoy-moy nga ko na.
1: Pagkatakotaka nga fokyo lang mao mo te tutakotasi ya mato. Mo ni ko ipala niya.
0: Mo te bayaso te ngana tubalu hoki.
1: Te bayaso te ngana tubalu. Mato lang ko ni, kukamata o pagamana tuwaso ho. Ini jaso bayar sendiri, bayar so cuma
0: macam. Terus cuma language work, iya.
1: Ado ne, kau pernah tak sih ketolol itu fakam nang tu ngot ya? Kau terbayar so sendiri. Kau
0: ngali je na, ni ikut je na dia ngangat tahun ni tak tahu fakat tahu ah. Ita tahu lah ni community head lah hefe. Iku na ini, but if we all support each other, kau ngali kilo dia ngangat je na ni. Oh malo, kau ngali kalau lopolo kalame, iya. Anything else? Oh, takafasiri. Ko ai tia kona matua te, you know, tatou ka uloti kona, ia kua ihoki, pela te, no, te pule o, you know, whaafine, you know, mo Sunday school groups, ako tau talabou. Yeah, are you able to, you know, to tell us me, yeah, te hene, I pena hako mtoto community, but let's start first, ka uloti waka ulua. Yeah, mm.
1: Yeah,
0: then
1: tau ka uloti nei, te tia kona matua matua o te, kamana ia alu te luka ia rake.
0: Oh, okay.
1: Tena falitua ko Filifau. Kai rake. Na, Filifau foki ko ia te plesken yo matua.
0: O matua.
1: O matua. O matua. O matua. O
0: matua.
1: O matua. O matua. O matua. O matua. O matua. O matua.
0: O matua.
1: O matua. O matua. O
0: Sunday school
1: ago. Sunday school manto. The final two sites manto ko tui levita. Somali kista mafine niwe.
0: Yeah.
1: Avang ay sometime two value la kaiyo. Na ko la oye final two oye fokilo ni mo de sa mafine sa mo ay avang tamri ki fokit two value ni mo fa kaiyo ni la kaiyo. Ko la ko ni no ni kalavo.
0: Okay.
1: Mm. You got the community Yamato or Frank No Mata.
0: Koya got the Pelestene Gulua? Yeah, okay. I'm making a note of that. Yeah, Frank No Mata, yeah.
1: Then I'm afraid you see the man, Manakolua Sakotaki, my they do with the community, then at the Sambane or No or Frank No Mata, Koya.
0: Aka tiro fai lau tuhi, ia mga ito ko lua ko lua.
1: Kusei masawa ni neo mo.
0: Ia, okay, but it's okay. Fai lau tuhi hea, ko hea mana tuho gine, koe? Koe?
1: Oh.
0: Okay. Ako suinga ko hea, ko hea... sorry, not...
1: not su... What's in the migrate? Got no for Australia.
0: Oh, really? Oh, wow. Wene hea longo tala?
1: Toko tolu kai ka kona ne... Όχι με γασούι τα στάλια. Ο δεκάιγα την ασφίγα, ο δεκάιγα φαλιτά που μου κλείτα, ο δεκάιγα τα αβίτα μου ακοία.
0: Ακοία, ία, ία, οκ, ακό, γαλιτένα. Παϊκόι, ία. Ία, κονάντια το community advice, μητένε. Κακό, τεού του πεκοτό.
1: Tell the people the community for Alice.
0: Ία, Alice Wale, ία, οκ.
1: Wale, Wale,
0: okay. Yo ko ngali ko ilo atu te a. Ade community ko ulo mo tino ke soko taki tele ki ai mana fai e.
1: Mm. Mm. Tu ko ulo tu nei ko na e fai tu to nga pe se.
0: Ai. Aga to ka mo te. Mata nei e fia do ko fia nei ka inga ko to beside ka ko na ko di migrate ka Australia. Pe he te lahi nei to community ko na maunga. Pei ka inga, pei ka inga, taki yeah, just yeah,
1: okay.
0: Roughly.
1: Mm. Okay, wow. Mm. Okay, wow.
0: Okay, wow.
1: Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow.
0: Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. Okay, wow. That is really good. Pena manatua faka manatua tuki tō community kona ke anga o enroll ne ke pālota lātou I whainga pālota lahi. I think that is very important. Yeah. Oh, that's good. Good to know. E go tō ea involve ki e lo ano. Exercise your democratic rights. Yeah, te kau whangare. Good on you, whangare. Pau kai pulatu koto tai pahukaram te kau ilalo I Oamaru ne. The community e leiki lo e very active I mea katoa ya e koto e participate I mea kone ia e tupu so that is really good yeah. Anything else you wanna yeah the update my neko e tau tina whakalongolo oh and I had what you call maone faitala mo te fafine toko taitani olo te mo te te minister me tau te ora leiki lunga kona mo te minister uli hoki Sarah Helm. So she spoke highly there. She text me, messenger me. Koe hoki na tamaligi a wehe tamaligi lawa ko na takaya rake boys koe toiro te takunga. Me kwa hoki la. Yeah. Oh my gosh, I'm so proud of this boy. She, you know, he spoke really well, yeah. It's a little bit of a now. I had to get on a last week. It was then go fun on the Wednesday, ne? Then I'm like, Fala, do you know this young boy? Like, you know? And I'm like, wow, I'm so proud of her, like, you know? He did karakia in Tuvalu, and I identified the. Then ne tala nei te lato whainga whona tanga ki te talosanga and he, yeah, ene whai te talo whakatuwalu. So he was, she was really proud of him. Yeah, tēnā ne whai mai ki te aku. I go, oh, okay, ya kumuna I papetai, that's really good to know. Yeah, okay. Yeah, katina tēnā for the, it's really good to know, me e a tō community ne, so se ko ngā te Aotearoa New Zealand, vai taimi tēnei. Ia kai pēna kai a tō community ele e vai taimi tēnei pā kōkolo i te whainga tā koe te uke a tina ko heine ngā luenga, pēna ne, they've been laid off and things. Kai a tiro community ilungi kona e leiloa, te vai taimi tēnei, mōunga?
1: Sastai falam te... Matopa, mi se pokoti a malasi.
0: Oh, okay, that's good to know.
1: Kau kan ngalui ngalapa kosai PC dah kau kacian naik ino ngalui kau. Terus ingat tu tu kering ngalui loh ngalui ngatu mau lola tau loh.
0: Oh okay.
1: Bah misalnya lah sih fokus je se ngalui otu dek ni.
0: Itu
1: ni ingat bah mengalui ngalui kau tau loh kau ingat.
0: Hei nasi ni oleh jadi benefit ni. Okay. Kati ko koto ni. O tini ko pai he tau competition I whia. Nationally, I tau to wala community. Mi koe ne, who's the best community out of, yeah. Nei maunga, ko tau nei. Te kaukula he ne tino e olo benefit e olo lo ngā lue. E tau, o whano nei me te kaupangare the first prize, yeah. Oh, that's good to know. Yeah, whakafutai lahi lo maunga mo te, yeah, mo te whakau te 15. Nei ka mai sikurum te update mai kona e winga moa, taka piripiringa ko lua, te lua e ka lesia, pe nā hoki lo mo te, mo te lua community. Whakamā loa tuku ki te blessed tene fōwa ko lua, te nā te whānau te naika Frank, no wa. Ya tenea ko takitaki ni ya te lua community fia I lungi kona pena hakuru mo te komiti katoa koutou mo te kaulotu hoke koutou te kalesia koulua ya pakaftai lahi lo maunga ne
1: pakaftai lahi
0: ya kwa alofa lahi atu ne manu ya te afi afi ya tau whamua ya ya wha ya ko te tāwina te aliki tēnā kia maunga maulu mai lunga I whangarei ko ngalia ke loa A taka piripiringa hoki a tau whānau tuwalu kona I lunga te, yeah, I lunga I whangarei. Mālo, o te update tēnā, yeah, taimi tēnei whakalonga tāua ki te tūkilunga mai te whitua o lima kauwhai pese Kalesia Kalisiano. Excuse me, sorry.
2: Au mai, ke tā vaine tātou o te liki. Ke pese tātou mo te fiafia ki te atua. Te la e pui pui nei a tātou. Ke olo atua tātou ki ona mua mo te whakafitai kai usu o pese fiafia o tāwaina. Usu se pese fōu ki te aliki kai tāwai atua ia. Se a te mea kau mai nei au ki te aliki, te atua o te langi. Te taimi e vau iei au o tāpua ke kia ia. Kau mai nei au o te māpuru makau ta fasili te lei, ke sunu e pe lāmu ni tau langa ki aia. I kai, kōti ni taku mai ne te aliki ki e tātou a te mea e le. A te mea e manako ki aia mai a tātou, e tenei. O te whai ne tātou a te mea e tonu. Ki whakāsi ne tātou a te alofa tu mau. Kai ke ola tātou se māfutanga loto malalo.

0: 피면은 좋아하는데, 미국 와프던데, 줄라이. 휘트고이트에 나도 파이타라드문 또 게스트 하게 되는데, 가빈이고, 씨라다 보잉아? 가이, 피피 하고 마, 마이런 건데, 피면은 좋아하는 파이어 카일로 와트미에. 헤마, 게스트 포우 데네? 고, 포우세마 달루아? 예, 메, 바람 데는 거 울와, 예, 데네, 예, 네, 파이, 에, 파이, 네, 파이타우 달라젤 하고 마, 이거나이 데. 텔레치오 다도, 백 홈? 데라, 피피, 키 마와 고와? 고, 조인 마, 혁, 야, 네, 데나, 다, 프리 타임, 이제, 페, 데네? 게, 조인 마, 혁, 이제, 마, 팀, 이제, 페, 데네, 다. Lofa fa sema ya my god ja fi afi dene
1: ta lofa fa la fa fta e malosi
0: io ai dene pe sos wan mai ma wa te fa ta unga ma fa ka pulang ke to nu ma mu na to valu io ko te ku ate ke te ka fa sema ma to fa ka pulang ai te po te nei
1: de la fa fta la si fa la mo te ava noanga i fa da lofa te to te no fa ka longo longo te afi te nei ke fa ta wa tsina to fa ka pulang ka fa ye isi so ka inga io me se tsino te la e pelia ko e Eise se whakamatakunga o ngalo, iyo, me se te nauwala I ana whanofanonga. Te manga ko te safer walking, o iyo mo ko te safer walking, mai te whakapotopotonga ko te land, search, and rescue New Zealand e to kauwhautua mokoe. Te iloa manakonga, fiafianga, moni se feitua ka kola e whakapitoa ki tino, e lasi ki te whesoasoani ki whautua ngā moia. E kamata ki te whaitenga o sena whakapatinonga ki te safer walking, ka e whaai te iei se polokalame fōliki mō aso takitasi mā koe. Tau mawhai e whakamau mai konga ko la e longua, ko la e mawhai e whakanumi nei e te tino. Tau si sautusi o whakamau mauanga o aso takitasi. Ke la vene e koe a whakaasinga ko la e pau, mo whakaasinga ko la e whakaoso nei e te masaki. Ngā lu e whakatasi, kau ki potu kau whesoasoani ko la e whakatele ne te age concern, dementia, Oa Alzheimer's New Zealand Iyo me ko seve si ko lai whakapitoa mo te masaki ko te autism Whakailoa ki o fale pili mo tino ko la e tai pili ke iloa ne la tou kai ke malama la mafoki I tou tūlanga kai ke mawhai foki o whesoa soani o nono sale mai se mawhai a tou kāinga e no fotokotasi kai tuku foki ki ei o napa whesokotaki ke iloa ne la tou o whesokotaki atu mamana kongina ka e tāu walo iei, ke e whakatū mau anga sue sue ngā ko la e mau wa iei se o langa fia fia, pēlā mo te whaaika, whainga whātuanga, kūka mo nisi ngā sue ngā ka whoki. A si atu ki lunga I te saferwalking.newzealand mo se whakalau be whanga. E ma whaio mau wane ko e whakamatalanga I lunga I te lausalalau tēnā I te ngana tonga, Samoa, te atu kuki, toke lau mo te ngana niwe. Iyo me asi koe ki te itu lau I te Facebook me isi foki se so ko ngai lunga nā. Saferwalking.newzealand Ka whai e isi so ka ainga, iyo me se tino te la e pele ya koe, e isi se whakamatakunga o ngalo, iyo me e se te na wala I ana whanofanonga. Te manga ko te Mata ko e nofo I konga tausi ko la e pulengina ne te malo, se kau lotu, me isi potu kau waka, kai a koe e se tasi ne ola mai I whakasau noanga I te konga tēnā. Feso ko take ki te sevesi, ko te survivor experiences te la, e se tongi, kai e pulu foki, o sa utala ki ei, I yo me manako koe ki se feso asoani. Telefoni ki te napa ko te leai valu leai leai, lima o wha lima ono leai I valeai I te asonga fua ki te aso lima, ma I te afo te valu, I te taiao ki te afo te whai te fiafi. Io me whakaeva sa o me esetzi, se tongi ki te valu tolu lua valu, io me meliti koe ki te contact at survivorexperiences.gov.nz. Lato I loto I fale pui pui e mawhai ni lato o whakao ngā te napa ono tolu, o whesoko taki mai. Te sevesi a te survivor experiences e a manaki o langolango ki te tino o te Pasifika ko la nepokotia o whakatoka se awanoanga te la e mawhaine la tō sautala ki o loto langona mō loto maenga. Te la e mawhaine la tō o maua se whakamalienga. Mō se whakalauwefanga o whakamatalanga a siatu ki te survivorexperiences.gov.nz Io me telefoni ki te leai, valu leai leai Fali maono leai I valeai. Mai te afa te valu te taiao ki te afa te whai te afiafi. Te aso ngafua ki te aso lima. I me faka eva sa o me setzi, se tongi ki te valu tolu lua valu, I me meliti koe ki te contact at survivorsexperiences.gov.nz. E si foki ne faka matalanga ilunga I te lausala lau I te ngana tonga, Samoa, te atukuki, niwe, mote ngana tokelau.
0: Malo Fosema. I know we don't need the we're gonna can translate for Katuvalum that allow we speak English really well. No problem. Mateo Natan to go Sam home to go tong I'm to go to Galau. Malo Fosema, that's really nice. Nice and clear. Okay. Se pua e tayuke of a planga, go to Mafai Talamo Mai Hokilamo to Malo Sili Janako Sila tapoing at 15, eh?
2: So
0: I'm sure Estella will go in detail more about that. Okay, otherwise, we're going to have a lot of people who are going to be able to do it. You know, the Pimono Tuvalu, you know, the phone numbers. Okay. Oh, good. Okay, nego to go to the other world, what to get a casilla de 15. If I can't remember how to get the behe, it's a hidden name.

0: mea tau asa whanau. Tangale tu lai ei me kai sau pāke te se tongi e mene taki lua tau sanga ke oku tau fitu suli man tau sanga. Tasi ngata ngā kau lasi ma whai o mau wavi e te masaka te ngā kau pala. Te lai ma whai o iku manuia a te whakatonga fitinga. Te se tongi e wave kai whai ngō fie. Tasi ngata ngā kau lasi e whakasaone ia aolau tino.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.

0: Oh, yung mga rokon na pitayin ta kamay, turo-turo ay gari. Tayo ta para karikia mi flu vaccine. Ibukin ka man wang kimi, tayin tiyara kin ta may turo. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tau rai, men to wana nepiri ni katoa riri. Ay gari, tayo ta para. Kana yaya miya tayi, men no nawa tina makaina ni warak. O karikia isina, ibukin tiyara ki at the flu. Uri nga tayi siya yu, yagi kabuwa ki ibukiya nagi, abikoko, Nagi ono kui meni mewa ayeri gini me nuerek ayo konari gini kapani na rongo rongo na nakon nakon nam clinic kaya nakon humanize.health.nz.
1: You're now listening to PMN Kiribas. Oh yeah.

0: kam na meuri arokora ki ayo tororo we kakawa ki ibuki yetanan communities in menna penna ko tipi tipi ki ika amega yon New Zealand te tato collective bon terapata etape mette mani ni buoka na ko yetayan communities o tanan pota ki nako ika akaina no te mani ni buoka te mani ni buoka ayo ibuki yetanan pota ki nako pa ena ko naan korawa ya karikirake ena merungi ya waki o ai ena korawa ya nepe ni kai nisi mea ya kati eta rai de community capability building fund den leke rina non te bubusi iron te tato collective website at tatocollective.nz ayo am tai e gonan karo ko ye yam bubusi bukin nam kari kira ki er ko tangi dia pa e na gonan de ke mane na kina tai ta taninga e to bubusi mai den an de tan bubusi in dia wan me wan te pakantai no bobi me wan me wo tanga a wo bi mano e bukin ta panen in rogona na gonare tatocollective.nz tai ta para Karina amreta na bubusi nare tato collective dot.
1: Ara kasi na peran tipe tipe kaya ra tay tay puni kina akira ano po ngay kaya ra tay yo turo na tikira kaya ita tawa kaya na yare yare. Era ni ka kawa kaya pagona reya kina nasim at akin taka tay o tira pa kaum tay tay ni kiri pesin mo amin demo yunga. Uko ukeria apo noria pa tay kina kaya ano ka kawa kaya pa kora kora po ngan tira pa kaum tay tay ni po noy nam tay tay on tay tay ni kita pa uwa.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: kam na meuri ara koraki ayo toro ngwe ka kawaki ibuki yetanan community simen na pen na ko tipe ke e ka mere yon nusinant te tato collective bon terapata e tape mete mani buoka na ko yetayan communities e o tanan po taki na ko e ka akaina no te mani buoka te mani buoka ayo e buki yetanan po taki na ko pa e na ko nan korawa ya karikirake e ina merungi e yawaki o ai ana koro ya nepe ni kai nisi ma ya kati eta rai de community capability building fund te ndeke rina non te bubusi iron te tato collective website at tatocollective.nz ayu am tai e ko nan koro ko ye yam bubusi bukin nam kari kira ki er ko tangi dia pa e na ko nan de ke mane na kina tai ta taninga e to bubusi ma en de nan de tani bubusi in te awani me wan te pakantai no bobi me wan me Uwa tanga au wapi maonua. Ipukin tapanini nukonona, nakondare tatoucollective.nz. Taitapara. Karina amrita na pupusi, nare tatoucollective.nz.
1: O, ay mga tiyad nebe. Angkirang kakawag ta tayo ke, takawring ipukin kameranwa kim ta kamaituro ayo. Ipukin teisin the flu at auroin kay. Karike isim, kapayaram nakon book my vaccine Torres said. Ke nakon nam kirinik. Ante na taya aya para na pepem kana ko san kabe aram kai imain tiet are imina
2: Mauri Aotearoa, aika kukureira paya kirikagi, tiririkin susui bukin suwan takan wan nano. Mendo nupi tiririkin imiau, nakon imia pui mewanua. Aketa paya kona koroaiga, nkana ekoro amdirikin imia pui mewanua, ke imia pui merwaiwa, oina roko ampain susua nakoyim na kia kapuwana. Tikiroai namdeke nipong. Oka kukureina riki, pa enaro roko ampain susua nakoyim ni katoa uwa tiririkin, ikarokoa ekoro amka isipui meni meawan dirikin imiau. Te susui bukin takan wan nano ekonaan muantai nora tikens. O ena kuna neben karikia puokana mea katokana kane muantai norak. Iaki kapuaki de susu epe isi o erangtavia korawana. De susu e bukin takanuan nanu ena kuna antaurapaa meu. Kane eriki ampain susu o vehua korawaya.
3: You're now listening to PMN Kiribati.

0: kana neuri na sipawa the one au kana teneno ari ina kona ni poki ya ya day o atai na miuso angana o kana teneno ayo esuna ki ni tera rangai kai na uso ki my family members awa yo angana rente kana teneno ayo ayo sina weskiroi ayo tane waya papaki ayo mane wai kawai ayo tari wai wariri onta ye poningai timenna women dinimen amen ninen dosu e kukuri kamdapa
1: aragatei na berante bedeve ke mera te te apun kinakira anubonga ikai ara te yo terona tikira ke reita ta wakiai na yareire eragini ka khawa ke bogona re yakina na sim mata kin ta gatei o tera be khaun de deni gidi pesin mo men de menga uko ukeria apo noria pa te yakina ke onka ko wage pa khora khora po gana de be khaun te te ne bon noi nam te te on te te rigi ta be o
2: gana yai na sim ke gain da musu e ta en khona ani bua men de be wana E tau rai the Land Search and Rescue New Zealand ni po boki buki e tokoraki e ka abua. E po boki ngana aruna pa e taki tira mamete nanun te amatane a imena yara na tapu e mega yei in te community. Kukona ni kanoa te rongorongo the Safer Walking Profile a ni kata arun te pai e kakoroi ni kakatopong. Katai e naki angana ko rongorongo I bukin tapo I ka anakona ni karika te kameonga ngo. Ongora iru yamata da mendiki eka anata rongon kon jamata ne narun anakoraki merorona pa enai bo bo ki rongo are anakona ni kosa au angania amtarbon namba pa angan ne yakona na pentarpon nagoim kanaron pa idei tapa yamonta ka gawa ki pa kona kukurei ni karawa am ka ki pos e me amete nanu mi narun to nunik te gawa tukuga a tapo wariki kona unga yei ni ka karoi Karika tapanirin rongorongon are o tangiria ibukini kami atatam nare saferwalking.nz. Eta oroi dien rongorongon detetean Tonga, Samoa, Cook Islands, Tokerauwa Niue, anakon te Facebook na ia link saferwalking.nz.
3: Akone meuri onam kongra arasaranna pa te Ministry of Education campaign on te teio tum potoniyang e kangai ke te theme Understanding and supporting your child's progress. Understanding and supporting your child's progress. Ke enano ki kai pa pun matatam aw ayam puto kana kon na ke ke yakinasim. Matatam aw ayam puto kana kon na ke ke yakinasim. Anta te yo e kai ya katiru tulo ke to kasu suro ke ingani arante apo kaya ate me ate arante tapayare enare ke na koya. Terati pupu kada sini ni korang enak ya. Mana ya butuh kakaron na yari ini nasi ya. Enak kau nanda kengkan ya aron tike kiyak maka iron dana san. Nangin tetai enak temaro aron dana puin teri ini. Mana tima tu anak pa insa aron dana umuek. Mana na ipu pupu kina pete karo nak kau nasi na. Pupu kari kira ken nasi nanti teri. Kang pun nanda orang nanda na pepet. Ngayari payah setara ya kai sekasuru surua. Te potoni yango e kanga ipa men matatan te karo. O men na naputo ka na pata karo ngane. Ay po nga iyang kanaan na re ya po karo na nakikiya kina sina ntarire. Ngaya re ayo tarongorong kito ka de message sa SDA na kasusuray no numenga re kito ni karike matatan na yay. O ni karo yano kaya na sinang kanin naputo ka ayro na yari ay yakikiya kina ntarire. Matatam. O ang puto ka nakon na nakikiya kina sina.
4: PMN Kiribati.

0: Thank you.
1: Gana ye na sim ke kai na musu e ta e na kona ni bua men de pe wana. E ta roi de land search and rescue New Zealand ni po boki buki e ta kora ki ka abua. E po boki gana aruna pa e ta ki tera me mate na nun tia mata ni a e me na yara na tapu e me ka ye in te community. Ko kona ni kanoa te rongo the safer walking profile on kota arun te pai e ka koroi ani ka katopong. Katai an naki angana ko rongorongo ibukin tabo ika anakona ni karika te kamyo ngongo. Ongora iru yo ameta da mendiki ika anata rongorongo ni ameta ane narun anakoraki me rorona pa ene ipo buoki te rongorongo are anakona ni kwasa. Au angani ya amtarapon nampa pa angan ne yakona ana pentarapon na koim kanaro na pairiay. Tapaya mo anta kakaawa ki pa kona kukurei ni karawa am kakaaki posu eme ameta na nomiay narun tau nuniki. Te kawa, te kuka, a tape wariki e kona unga yei ni kakaroi. Karika tapaniri nongorongon are o tangiria ipukini kamea tatam nare saferwalking.nz. E tau roi te nongorongon te teatea Tonga, Samoa, Cook Islands, Tokerauwa Niue, a nongon te Facebook na ia link saferwalking.nz.

0: Ako na Mauri, anam ko ang rarasaran na pati Ministry of Education campaign on the tayo itong puto niya ngayon ka ngay, the theme, Understanding and Supporting Your Child's Progress. Understanding and Supporting Your Child's Progress. Ke ano na kikay pa, pun matatam, aw ayam puto ka na kong na nakikiyakinasim. Matatam, aw ayam puto ka na kong na nakikiyakinasim. Anta tayo, ikay ya katiru turu ke to ka susuru ke ingani arante apo kaya ate me ate arante to payare enare ke no koya a trati pupu ka desken ko rayo no koya men na ya buto ka karo na ya rere na siya a eno ko nande ke ingani arante ke kiyek maka iron de la san nang intetai en ate maro aron na pu intere a men te me to na pa sa aron na no muek a men na ya pupu ki na pete karo no ko desena Poka dikira kenda sinan teriri. Kanga pun nana rai nana nana pepet. Ngai yari, paikas tara yai kai, sika suru-surua te poto niyango, e kanga ipa men mea tatan te karo. O men nana poutu kana pata karo ngane. Ai pun ngai yang kanda nare ya poka aru nana kekia kina sina teriri. Ngai yari, ayo terongorongo kita kode mesej, ya sedia in kasusua ino numengara kita, nikari ke mea tatara yai, o nikara ayo noko yana sedang kane, poutu ka ayo nana yari, ayo kekia kina teriri. Mea tatam, Aw am puto ka no kon dana kaya kaya kita
1: sim. Ako tapa yaya ka kukuray dari kin na koro na non amiyang o am kanta nga morara dari kin teriri. Taka taka menasim o meruruaki na bunganan katyan tayan kouru na kanta nga ay ka ariyan ng koro bukiya. Tao tayan kouru ay ka na koro bukina. Tetay yaya ako ay kin tetay ayan anaw. Payakin na yapan na kon na retangiriya o ano kona ng koro ayan sim. Tay maning arirang ni kakawag pa na yaya to kouru ay koro ya amuto.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oye, mga tukon na pitayin ta kamay, turo-turo ay gari. Taita para karikia ami flu vaccine. Ibukin kami nung akimi, tayin tiyora ki nita may turo. The vaccine, kita isin toto kayo, ito tau roi, men to wanan ni pili ni katuwa rinik may gari. Taita para. Kanayay ami atay, men no know ati na makainan ni werak. O karikia isina, ibukin tiyora ki at the flu. Uring at isi ayo, yagi kabuwagi ibukiyan agi abikoko. Nagi ono kui meni mewa ayeri gini me nuerek ayo konari gini kapanina rongorona nakon nam clinic ye nakon humanize.health.nz

0: Tepitake te reirei o te mewe na kondaka urinan te irei. E konahana karika te mea kukei temtipen roi roi a te ai. Auhane pukina e rangin ka hawa ki rauranga ira kāro pasina pōki e nasiran ka tauroa ia na konta tai area mewe iai na konta reirei area tangiri o anu kukure iai. O te reirei an e tauroa ina karawa taka penean te mea ru anu pōkana simi paina skiroa ina keke iak o anu puin te reirei. Aira kāro siri ina ka pēran ta roi ira tai men tapitapirai ka amais naroan ka ian te pōpōta ki o kukurei. I pukina pairangi na pōngan o men ka hawa ki esna ka penea ara tai o anu pōki ia nasira na yare rei. Pankana e mwana pai rau raan o ina teimea tua tangiran te rei rei roi a nasira na kia takai ruru aki. Arakatei na peran te pitiwe ki mea ratea te apuni ki nākira o nu pōnga ika ia rātea i o te runa tikira ki a reita te wākia ai na yare rei. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki na nasim a tākin takatei o te rapeha un teatea ni kiripea sinu mua mende muinga. Uke uke ria o pun nōria pai a teaki na ki o nika kou wāki pai a kora kora pōnga na te rapeha un teatea ni pun noinam teatea on teatea riki tapia ua.
1: Kamna meuri arakoraki a yo te rongorong e ka kāwa ki I buki ia tanaan communities I menna panna ko te pitipike e ka amega yon New Zealand. Te tātou collective bond te rapata e tape me te mani ni buaka na ko ia teian communities o tanaan puataki nako e ka akaina no te mani ni buaka. Te mani ni buaka ayo e buki ia tanaan puataki nako pa e nako naan korawa ia karikirake e ina merungi e ia waki o e ana korawa ia nape ni kai nisi mea ia kati. E taurai de community capability building fund te neke rinanun te bubusi I ron te tātou collective website e tātou collective.nz. Ayo amtai e kokonaan karakoa I yam bubusi bukin nam karikirake e kotangiria pa e nakonaan deke manena kina. Tei tataninga e tuki busi maen te nandeta ni bubusi in te awani mewa ante pakantai ni wapi mewa ni mei wogatanga a wapi mewa nua. E bukin tapanini nukonona nakondare tātou collective.nz. Tei tapara karina amdeta ni bubusi nare tātou collective.nz.

0: Aragatay na peran de bedeve ke mera te te apun kina kira on bo ngai ka yara te yo de ronet kira ke reita ta wa ke ai na yare re era ni ka khawa ke bogona re yakina na sim mata kin ta gate o te be khaw de den giri pesin mo men de menga u ke queria o po noria pa te kina ke on ka ko wa ke pa khora khora po gana de be khaw te ne po noi nam te on te ri ki ta pe u
1: PMN Kiribas.
0: Oh, kuna meron ko ito sa ngora na kundam ka ngora iyo PM in Kiribas. Nako yung mrikin ko yare kumomoko o kukay na nate ipopoki. Ibukin katokan te moko. Kaya ngay ay katawrai nebe ni ipopoki ibukin na ay. Ni ipopoki ko nam chiyo ni ibukin tangiran katokan te moko. Na kia desas na koy. Kukuna data ki ni imeri na kun smokefree at middlemore.co.nz. Kaya kam kuna nebe ntarpon na kun tinambari akia manua akia akia. Nimeawa onowa ruewa, nimeawa onowa vanua. Akia vanua akia akia, nimeawa onowa ruewa, nimeawa onowa vanua. Nigeri taita parangkoi yare ko tangira, nikan katoka temoko, tangira ntibeari temoko, vea kwa ndarapuon, kien taita kina koya na akane, ipukin puogam.

0: Agete baya ka kukurei dari kin na khuru nanon ami yango o am kandani nga. Morara di kin tereirei. Takataka menasim o meruruwa kina bonganan katian tayan kouru. Me kandani nga aika ariyan korobukiya. Tota yan kouru aika ana korobukina. Tetei ya veakua kien tetei ayan anau. Baya kinana ya ponna konere tangiria o anukonan koroi yanasim. Taimani nga reirang ni kakawak baina yeito kouru aya koroi ya amutu.
1: Kamna meuri arakoraki ayotororongu ya kakawaki. Ibuki ya tenaan communities menna penna kotipitipiki aika amega yon New Zealand. Te tātou collective bond terapata e tape me te mani ni buoka. Nako ia teian communities o tenaane puataki nako aika akaina no te mani ni buoka. Te mani ni buoka ayo e buoki ia tenaane puataki nako pa enako naan korawa ia karikirake e ina merungi ia waki o ai ana korawa ia nepe ni kai nisi mea ia kati. E taurai de community capability building fund te neke rinanun te bubusi iron te tātou collective website e tātou collective.nz. Ayo am tai e kokonan karo kua ye yang bubusi bukin nam karikira ki er kotangi dia pa e na konan deke mani nakina. Tai tataninga e toki busi maen de nan deta ni bubusi in te awan mea uwa anti pakantai ni wapi mea uwa ni mei uwa tanga a wapi mea uwa. E bukin tapanini nukonona na kondare tatou collective.nz. Tai tapara.

taka kukure ire rikin nea koro nanon amiyango o amkantaninga. Morara rikin tere ire. Taka taka menasim o meruruakina bonganan katian tayan kouru. Mekantaninga aika ariyan koro bukiya. Tota yan kouru aika ana koro bukina. Tetai ya veakua kien tetai ayan anau. Paiyakinana ya ponnako nare tangiria o ankonan koroa yanasim. Taimani ngare rangnika kawak paina yeito kouru aika roya amutu.

Gara ye na sim ke kain musu eto eno kona ani bua mendere pewana. Eto roi de land search and rescue New Zealand ni po boki buki eto kora ki ika abua. E po boki ngana aruna pa ye taki tera mamaten nanun te amatane a imena yara na tapu e mega ye in te community. Kukona ni kanoa te rorongo the safer walking profile on kota arun te pai e kakoroi ani kakatopong. Kataian naki angana ko rongorongo ibukin tabo ika anakona ni karika te kami ngongo. Ongora iru yo ameta tabi mendiki ika anata rongorongon te ameta ane narun anakoraki me rorona pa ene ipo buoki te rongorongo are anakona ni koasa. Au angania am tarapon nampa pa angan ne yakona ana pen tarapon nakoim kanaro na pairiai. Tapa ya monta kakawa ki pa kona kukurei ni karawa am kakaki posu e me ameti nanomiai narun tau nuniki. Te kawa, te kuka, a tepe wariki kona unga yei ni kakaroi. Karika tapanini nongorongon are o tangiria ni bukini ka mea tatam nare saferwalking.nz. E tau roi te nongorongon te teatean Tonga, Samoa, Cook Islands, Tokerau o Niue, a nongon te Facebook na ia link saferwalking.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Ah, kami dapat meron tayong orang para nakiribati tapo kaya kaya. Ayong ko na mga na ibuki ni katimay tuwani merulungim. Ah, tuto ay bigtawan sa merulungim nga yari po insara pensipo wakin tayo kana ko. Ah, sa merulungim yon tapo tuniya ng ekangay. Health is wealth. Kaya kapara na ko na tayo kana kito kapara na ko na tayo kana ekangay merulungira. Isipawak na maruro ay wala rikaan ni Ilon David Alamese ay the man that the wellness coach may waikato na ra programa yun tayo kaan ako. The point na ba wala tangin na naman ko kaya kay pa kangay e kasusuruwa ki man ka unga ki karawan na punti exercise ki ayu wari pun kakawag pasin rin exercise at exercise are mo pun man na wala rikaan karawan ni karakuwa ena konto at tinibuit diminis in the one at the bong e rin naman tatake pati exercise ay wala rikaan na rin doatin ako na ko ngayon takapenin tami aroa exercise. Amin nang inipipi tinapa, yaki ka buwaki, korawan. Sige, inako nako. Kito ang exercise, pangkanis korawa ayo, ay na tima to merulong ira, ang kanis merulong. Ay na rang inawa tapay na paikas ko ng koraya, o ni karekia, nako ni meura, tapong tuwa na, met tapong tuwa na. Awa na rin ako ng taraya pa, kaupay rang kanan, pa sa tima to ni merulong, o sa tima to ni karekia ipay ka, akakawa ko ng kanan koraya ipay ka ng ipuha na, ibukira na, merausu. Tekauan yang ia wanapada si merurakin nana pentai kana waktu foto ni yang wara kangai heart of a champion ke kaparana konte kana re kangai bronze champion ai kapara para kana pentai kana yo unto kau wara kangai pangkana kau ngan dapatam ti maraki roi di bukin dapatam ai narang ini merurung brom narang ini merurung brom is pa wakina pentai meruruan ni iron David Alamese sa yon banan kita pas ibukim ai bukira ngai rana petan ora pas tayen tegan kauring tayen tegan iroro pas na kata ime to amerung ira ibukira meroso ke ite pe wana petan point ai ka kasusuru aki de meroro an ente tayari pa to wana to ko wara ngai kona ria ini ka kamakuri ma e ka kawaki e kona rita ki mo ma am JB ki am dokta imaina de kokora wa te ka kamakuri ai no na ki imaina ro exercise is taking again up in the nan da gano ko ka I konari ina pen eat like a winner ke ko di na mara ken na kan dia meta ya ta ia pa yang a at ka benen ro ri bu kin da pata ka wa ki bu na ta ia pa mai sin the protein mi ko ta ki meta ka boy trait or the fat uring at the fat at the toro at the soga a ki ning ro ri bu kin da pata the pa ia si na ben tara tara ira ia I pon di obesity ki the obesity ki the medicarica e pa ga o the obesity I ga ki the ora ki no kon the bro kawaki pa sinaria in eat right ke sinaria in kana raja maraki apun ni tau kapara tu berarti maraki apun ning dori ibukin dapat ara ai ta kapen angan ni yang on ni ro ro na paris kare kan de meron tai kana ko kainis me kanga sinaria in rest sinaria in recharge sinaria in rejuvenate ke in de gena ke pa kuria in kare kia te musarawan mesu inanon anakon wan wat yaw pai konangan dapatam o burum tu musarawa eroiri. Tu musarawa ni mesu ayah kita u epon karekia distress. E dia in tau tu musarawa antai nak. Warna tan orang barang kira pas saya akan tetapi dengan good health tips ya yang itera buah kena mayrom. Kamu kena dita kena kena nara kang rayu akia wanu akia akia akia akia kena mau tu nuat wana. Rata ingkai nara program ayo. Pun kai amin tiaw tapi mau wana. Ngayon rin nga, yari kikanoan na imay na sa mubisarawa.
2: Arakatay na perantipitibi ki mayara tete po ni kinakira ano po ngay kay arate yo tiro na tikira ka reita tabakiay na yareire. Irang ni kakawa ki pako na riyakin na nasim matakin takatay o tira peka ang tete ni kiripe sinimu ang mendemoy nga. Ukay ukwiriya o po nori a paya teki na ki o nakakawa ki paya kura kura po ngan tira peka ang tete ni po noy nam tete on tete rikita pewa. 531
0: PI

Bukin cerah apa aku nata para-para naka ispo mea na sariri ya matei? Eka kawa ki pako nakare kea amritaki o ni kikina emon tete meroa mea na sariri ya matei. Ako nakona ni korawanin tai ya monte weko. Kana kona kon nana ya matei men na yariri a tai tapara. Kare kea temere na ya waririki a sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke yekin sariri. A nungora na peirun te sariri ane pa tira te yang unipo buki na koim. Eko na koroi ya po bukan na nariri. Awa na keke yekin esim tariri. Ari ko na koroi na nunu mayangam. Tapa ya kakawa ki pa tapirang ira karo. Sina buki ya na sira na yariri na nunu mayangara.

Kana ye na sim ke kain tamusu eto enoko na ani bua men derepewana. Eto roi the Land Search and Rescue New Zealand ni po boki buki eto koraki ika abua. E po boki kana aruna pa yataki tera mamaten nanun tia matane a imena yara na tapu e meka ye in te community. Kukona ni kanoa te rorongo the safer walking profile o ni kohata arun te pai e kakoroia ni kakatopong. Kataia naki angana ko rongorongo ibukin tabo ika anakona ni karika te kami ngongo. Ongora iru yo ameta tapu mendiki eka anata rongorongon tiyo ameta ane narun anakoraki me rorona pa ene ipo buoki te rongorongo are anakona ni kohasa. Au angania amtarapon nampa pa angan na yakona na pentarapon na koim kanaro na pairiay. Tapa ya mwanta kakaawa ki pa kona kukurei ni karawa am kakaa ki posu ame ame te nanu miyai naro tau nunik te kawa te kuka a tape wariki kona unga yei ni kakaroi. Karika tapa nini nongorongon are otangiria ni bukini.

kam na meuri arakora ki ayo to roro we ka waki ibuki yetanan communities in menna penna ko tipi ki e ka mera yon New Zealand te tato collective bond terapata e tape mete mani boga na ko yetayan communities e o tanan pota ki na ko e ka akaina no te mani boga te mani boga ayo e buki yetanan pota ki na ko pa e na ko nan ko rawa ya karikira ke e ina merungi e yawaki o ai ana ko rawa ya nepe ni ka inisi me ya kati at our right, the community capability building fund, then like rina nun te bubusi iron te tato collective website at tatocollective.nz. Ayo am tai ako konan karoko ay yam bubusi bukin nam karikira ki erko tangiria pa ena konan deke manena kina. Tai tataninga eto ki busa mayan tenan de tane bubusi inti awan mewan te pakantai no wabi mewan mei uwa tanga aw wabi mewanua. Ibukin tapanin ni Rokonona na kondare tatocollective.nz. Taita para. Karina amretan na pupusi nare tatocollective.nz.